0: Tanato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft gel.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
0: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sana man lang tong mga mikrobyo ato.
1: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, premiera pa lang to Sir GP.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: As a matter of fact, kada hapon sige na iulan-ulan sa aton dire. Kaya gina-enhance ang aton nga habagat. So trangkaso, damo kay gina-trangkaso, subong, kataro, sipon, ubo, hilanat. Kinanglanggid naton ang aton nga mabaskog nga immune system. We cannot afford to get sick. Kaya kung magmasakit ka, mas mahal mga K5. So anong himunta? Mighty C. Pabaskugangi mo immune system pagi sa pag-inom sa aton nga Mighty C. Dugangan mo sang D3 Bio nga para magbaskog nga magnami ang tulaan mo, ang panit mo do kanami tanaw nga do hindi ka tigulbam tanawon, maskin tigulbam ka na. Kag ang imo nga DTX 500 mga K5 nga makabuligid sa pag-control sang imo nga blood sugar kag sang imo nga hypertension mga K5. Kontrolado. Amo nang trabaho sang DTX 500. So kung may tatlo kasi na, panawag tas na power trio. So aber man kung bagyo da o lain ang chimpo, at least ang imo nga lawas kondisyon nga kondisyon.
4: Puro Delos.
3: Diri sa siyudad sang Bacolod, dara kita sa Ernai Street ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bukas ina siya subong nga hapon, bilog nga adlaw. Pwede ka mogyapon kay diraya Monday to Friday. Free si Doc, charge kay Doc. Libre ang konsultasyon sang doktor, gina-charge lang kay Doc Ramil. Si Doc Ramil na igariglan sang doktor. Algo serbisyo publiko lang na sa inyo ni Doc Ramil para nga ang tanan maka-avail man sang free consultation kag ang aton nga mga bulong, mga munyo, mga D3 Bio naton, ang aton nga DTX 500, ang aton nga DTX Coffee Mix, pwede nyo mabakal dira sa aton nga klinika, mga ka-K5.
4: Puro Delos Pueblo.
3: Okay, let's go to work. Ladies and gentlemen, balik na kita sa aton nga pagpangalagad subungaga, Mamirlita Malbas, mayong aga lang gidira sa imo. Andre 7, good morning. Sino pa ang ara subong? Nakapwesto ng tanan? Sige, plastar ng tanan si Efren Placido. Nakaplastar naman sa hinubaan si amigo naton na John Eric Rosal. Nakaplastar naman si Major sing una subong Lieutenant Colonel Clifford Batadhay. Nakapwesto naman din sa Victorias. Kag di natamyaw yaman ang mga Victoria Hanon from Major Colonel Clifford Batadhay. Now, let's go to work. Nagalibot ang mata sang K5. May nakita naman ang patrol nga may isa naman kaparti sang dalan, Major Street sa Alihis. Mga K5, nagakadadlog naman ang mga motorista bangod kay ang tubi sang Prime Water, prime suspect naman subong. From the water of Prime Water to the prime suspect sang pagtulubod sang tubig sa aton dalanon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Patrol K5 Wilson Villena. Good morning.
5: Good morning, Kesadalik. Ari kita diri subong no sa dalat alihis. Diri sa syudad sa Makulog. Kasi ko makita nyo diri subong K5 Eric sa akon sa nga ginatindugan sa karon. Malapad naman kita Derek ang tubig diri no sa ining area.
3: Uy! Tapat kayo. Diin naman na Wilson man.
5: Ari kita Derek, kung diri ka sa likod ko, kung buwan mo ini ang old runway sa nga akon sa nga airport.
3: Okay.
5: Kung buwan mo nga diri subong mo naman yung dalan sa akon niya tumangan naman kita Derek. Pakanto naman ini siya sa Mursa kita Derek.
3: Okay.
5: Kapalo ka, duwa pa lang ini kabulan, magkita Derek ang ini problema.
3: Aw, ti duwa pa man lang gali kabulan, Wilson, nga nagkagto ka, dapat uiga lang anay. Why, ah, Wilson, kasabad si mo, duwa pa lang kabulan, ah.
5: Kapalo ka, lain naman niya, hindi pa, haluyan, kita Derek, hindi pa aksidente ang kinatunaan, kita Derek.
3: Oo.
5: Lain pa rin yung sitwasyon, ako mismo nakasaksi ko, antes ko mag-live kagina, nakita ko, kit ko, ano, ang tricycle na may karga ng mga pasahero, kita Derek, malabay, matabok, kumarekta na yung dinadala, no?
3: Oo.
5: May pick-up na tukad. Matapakan yung pick-up, kita Derek, ang tubig, gumasya ko sa kanan yung mga pasahero sa tricycle. So, basa ang mga pasahero.
3: Matyag ko, Wilson, ang gina-describe mo nga ang pick-up naglabay sa lubak-lubak da, ang tubi nagbasya sa pasahero, suspicyo ko mga 5 minutos pa daw mo ginamadangtan mo. Pwede, Wilson? Pwede lain lang sa lakyan. Example mo, doon puro lang na pick up, ha?
5: Bakit pick up kita na naglaki? Kaya kung auto, niguro na sa lakyan kita, Derek, na makashot.
3: Okay.
5: Na ano, kaya matumbog, kaya dalong dalong, kaya kita, Derek,
3: dira gahalin ng tubig, son?
5: Ano, Derek, gahalin kita.
3: Tidiin na ba si hindi man na ba si ginaba kwanta lang ng prime water? Ba si hindi man na yan ni prime water?
5: Ari, nagigya po sa tumaas ang dalang kita, Derek, kasi ang abadyo sa mga tao, Derek, iya man ni ka prime water, ginaligyan kita, Derek.
3: Daw ilagi da, suspicyo ko man ah.
5: Kaya rin sa tumaas ang dalang, kailangan ko, Ari, nagaratay na po sa likod kita, Derek, no?
3: Hindi man na pwedeng, kwan, hindi man na pwedeng drainage system, kaway pa man ang ulan.
5: Ay, hindi
3: kayo
5: Derek,
3: tinaw niya. Tinaw na yan. Ara ka naman. Ginsulit mo naman ang imo nga tagline. Okay. Diin, daway pa man dalumot? Duwa pa ba lang kabulan? Way pa lumot?
5: Galumot ka kita kita Derek.
3: Oh, yeah.
5: Galumot siya. Hindi kita mapato ang lumot siya Derek. Hindi nag-ring kita yan. Pero kita kapanan sa pagka-green
3: sa ato tagpalamate, eyes to the board, ginaimbitar ta ka mo, ari na ang matasang K5. Alihis Road, diin dapit na Wilson, marker anay be, diin malapit na sa traffic light or malapit na sa isa ka kwandira, sa isa ka patyo.
5: Puro pag-inayat kita, Derek, at tanawa pala ko mag-liso kasi, oh. O, kanami na din, sorry, hindi ko maksinilte, kasi kaya masyorte ka lang, mag-ibig kasi naubod sa ila.
3: No.
5: Kasi kung na hospital lang banatan mo.
3: At ito banggit patyo. At ito banggit patyo.
5: Kita mo ito mag-sya kita, Derek.
3: Oo.
5: Sorte ka kuso. Ito banggit sa patyo din sa may alihis kita, Derek.
3: Oo. Wilson, Wilson, hindi ka dadapit, hindi ka da, kaya karoon madapigan, dito ka lang sa higad, no, ibon na naluoy ko sa sapatos mo, bago naman din laba, adaw-adaw na ka pang laba ka sapatos mo, pahigad, pahigad.
5: Sumala-sala lang din kita, Derek. Kaya katalong sa din kita, Derek, ang niyang, ano, katalong siguro mga 6 inches. Mga 6 inches ko sa Derek.
3: Buka dalong ba?
5: Dalong, hindi na kaya ito sa Derek. Kasi nga nang, perte ka dalong. Sige kung motor ka.
3: Atong motor, jutayan lang, jutayan lang. Mamantay, tabi sang masyot, Wilson. Mamantay, tapahigad, aki mamantay, tasang gasyot. Oh.
5: Sige, para makita mo.
3: Ang agsik, sige, may palayo, palayo ka na, palayo ka kay mamantay, tasang agsik. Mga kakipay, mamantay, tasang agsik sa dalan. Ari naman ang prime water, prime suspect na inyo naman eh. O bisiklita, o why?
5: Why ni? Why? Kung ano ba yung tinanay di? Kailangan ng urong student, titi na yung laki sa kon. Ah, di ba tapad laki sa direct? Kasi kung maalang-alang ka tingnan pa kung sa'yo, kapila din sa dalo. Uy, ngari yung kami,
3: oh.
5: Uy, kami ito lang yan.
3: Ang ano?
5: Kung makasayo ka din kita direct na, no? Baka sa iyo, sabi na tatuhan, noon ka na wala ka na may buho, dito yung laban laban, kasi hindi ka tungo. Kung perme, kasi yung galapay, sa ka sa sulato, pagdating talang ka may buho, ay, dito, baka, o, baka likaw-likaw, baka hindi kita direct.
3: May interview kita dira kay Five Wilson, nga makaplastar sa istorya, parte siya ng danaw nga ara sa dalan, bangod kay nagtahos ang tubig isang prime suspect.
5: Ari kita direk, ari kita mismo sa tubang kung sakit. Tubang sakit niya, may lagi ko na ano ko, ari kita sa lahat yan.
3: Wilson, hindi magtabok, hindi magtabok, hulat nga may wingban, Wilson. Gagmay na, hindi anay.
5: Malunggay pandita, ari wingban, ari
3: wingban. May wingban, hulat nga, hulat nga wingban.
5: Sari na ko sa Changin, ay!
3: Oo.
5: Kapalay!
3: Ba? Ang pa nagbalay mo, lumamasyar ka sa bata, sa tao ba?
5: Ay, may kape ka na, natatawal. Good morning! Ari si nanay, ano ba? Kasama naman yung madami na yan. Kaya, ang tao ko sa kasiyo lang. Kaya, ang kasiyo lang yung tingog lang. Ano nga, alam mo ganun, ay?
3: Hindi pa, hindi pagtawagan na nanay, hambala tita ay.
5: Tapos may nag-accidente na din ay?
6: Primero, damay lang na usyado kung nagadakot, nagadakot,
3: Okay. Pamangkuton ta si Abe, hindi pa gabala nanay, tita lang bala. Tita, mayong aga.
5: Si Sir Eric na.
3: Oo, tita, mayong aga. Oo, okay. Now, dugay na ni di ang kwan, dugay na ni di ang taho sa tubi. Oo, gatanaw kagid. Aba. Oo. Tita, dugay na ni nga nagabubon-bubon ang tubi da? Uy, gra- hala, nakalapak ang silakyan. Dugay na ni, dugay na. Oo. Wilson, da hindi kami mag-intindihan na ikaw ay pamangkot siya kung dugay na ina. Pahambala siya. Okay, pamangkot. Aring pamangkot. Kay sino, ano ni tubi iya ni sang tamburong o kung iya sang prime water?
6: Prime water na.
3: Paano mo na hambal, mother, nga prime water ini? Ah, okay. Di nga, ang may buho, na di sino nagbuho, sino di siyang dalan? Suspitso ko, Wilson. Suspitso ko.
6: Thank you, again.
3: Oo, okay, gigantuan.
6: Ano nga po, ma,
3: ano nga po, ma, may nabatian ka mo or may nakita na ka mo nga na aksidente dere nga dalan?
6: Kalo niya, ang siya wala man, ano lang sabi kung may maagkage, kaase, nung katodo, sinanikawan na nila kung makita ko kung gabi, corona, alam na matulang may kumuha.
3: Oo.
6: But ang sinatiyanan niya ang mag-age, makayaman sa mga kusalagan, kaya yung motor lang yung single, anong delikado.
3: May nakita ka mo din nga mga estudyante, sing una, kag mga nagalalabay, nga nagakabasa ang ilabayo tungod kay gakaagsikan sa tubi?
6: Okay. Kung maglakas na lang ka sa pilit, kaya sa piyasa doon, sa So, beki ko na kung ano, magtabo ko na kapalayo ko na. Kasi malapay ka, masikan ka na manuglaka sa downtown.
3: Abaw. Mother, kung may panawagan ka para sa prime water, anong ipanawagan mo? Abi sample?
6: Napanawagan ako yun nga, dapat magsinanan nila, kag maugranan nila, sir.
3: Okay.
6: Delikado, ganyan na dabok. Madako, na di ang buho, sir mo. Dahil ng tubig, sayang, kakaano.
3: Mm-mm. Ini ang tubig nga makita ay nang buho nga makita ta subong bag-o lang ni nagdako ang tubig ang tulot ang burong na di ang bubon-bubon
6: kaya wala masyado gagamit ng tubig damok di tubig nga nagagawa ito na draw na damok gagamit ng tubig hindi na masyado.
3: Tiway ka mo nagaplano nga kung gabi o kung kaagahon magpulo pa nag-ob para sa pamunyag.
6: Yan pero yung mo din mo ano pa hindi ko masyado mabati.
3: Agadungan sa radyo. O ti sige lang. Anyway, kay Five Wilson, so pasalamatan ta si Mami dira nga nagtip sa aton kag nagpa-interview. Thank you Kid Wilson, mabalik kita sa buho Wilson.
6: Thank you
3: Okay.
5: Matabok naman ko kay Pederic.
3: Oo. Karon lang Wilson, way pa wing ban hulata anay.
5: Wala. Ari na ikuan may color yellow magdadako sa salakyan.
3: Kung may dako-dako lang Wilson.
5: Color yellow magdadako sa salakyan.
3: Hindi magtabo kung may tricycle kay basi way na insurance noy.
5: Ay abaw ka daw sa salakyan.
3: Wilson, andam noy. Andam magtabok, andam. Grabe no. Diba si Vincent? Nagoy si Vincent na basa. Basa si Vincent. Mga kakipip, talawan nyo. Ay kasa jagali na yasang dalan, na yasang lihis, kay daw nagapatintiro ka.
5: Oh, nagulas, nagamit naman, no?
3: Palayo ka na toy, palayo ka na toy, basi mabasa ka.
5: Amo ka problema, di kita direk ka, ni white accident, di ka luyan, white tabag na palayo. Amo na problema, nga kung may malabay, pili nga negative dog, di may tricycle, di nga may mga pasero. Kaya matahinigan niya, may salakyan niya, makalapak, basa, di na kita direk. Kaya na malapot, di na basa, di ang mga tao.
3: Mayo lang kay nasugdan sang matas ang K5 magin pang libot ta inino damo gali problema si kay si prime suspect gali damo problema.
5: Oh damo kito gali bakit sa Eric kasi gasta mo bra kwano ka damo after ginaan sang damo sa siminto kay sa Eric may asfalto pa siya.
3: Siling ni Romar Duran naghambal di si Romar Duran nga sir kayo ho na dasang prime suspect ah kay naagyan nyo na gapamati subong ang prime gapamati ang prime ay kabay pa prime noy boss kaduin nyo na nakita dasang oh. K5 kaduin nyo na
5: natuwa na lang nila kaya ang libertad ko putlan ko sa libertad ko sa basta kay nakatuan si
3: Pedro Wilson na ba mo kagahod pabay ilang bala.
5: Kung ano na nila kay Pedro kaya damo sila ko ng kwarta
3: kagahod bala si mo Wilson.
5: Dere pala ko lang may inom pala kita dere ko kasi tao pala ito dito sa palay. Mamay
3: baso ko na daman. Boy, maluoy ka. Di ano lumot-lumot gid sa son? Ga lumot-lumot gid?
5: Ga lumot gid ang dere ka gray no. Are ang inyo sa dere nga portion no ka gray na.
3: Si Vincent ginawa niya kapalagyo ikaw yaga palapit yaga palapit.
5: Kaya ginawa niya nakapanipis ya. Wala naman ako magpanipis. Kaya wala naman niya panipis sa ating lawang.
3: Aral na palapit si Vincent ang palapit. Nakabatsyag siya niya palapitan ko ah.
5: Eh o, pinabalak na ako ng green kita. Yun ang mga kuhol pa. May kuhol pa yan kay si Derek yan.
3: Uy!
5: Alam, uy! May kuhol.
3: Ha?
5: Dali lang pala. Kuhi, tawin ko. May kuhol.
3: Prime Water! May kuhol na, may kuhol! Dala na lang kamo gata kagabi para nga magluto ta diskini dala no.
5: May kuhol, dala wala.
3: Ay janay ka. Wilson dayan ha. Vincent steady. Pamatyag ko correct nga iyan isang prime water kay may ara kurit. So basi kun nagkayo sina din nagligad, wala nila natabunan, nagtahos ang tubo. Why nila matapos guro ni tabo na muni natabo si Wilson?
7: yung mga kuayan. Buta yan ito magkuhol. Binakuhol na kamo diri. So,
3: ang panawag sila Wilson, kuholing. Kuholing.
7: Ano, no?
3: Kuhol, kuholing prime water.
7: Kuhol sa buho.
3: Oh, kuholing. Kasabad si mo Wilson na.
7: Sige lang ito, Merek, kasi pagbalik ka naman ni Carol Kaluya sa bakayo, ba, ano na nila, bakayo.
3: Hindi lang bala pagsagi ka, dali, Wilson, totally mapam lang na dakabulan.
7: Oh, kayo na nila, ito si Merek, yan, ba, ba't hindi ko pati na ang schedule nila, after 3 years, kaya si Carol Ninge.
3: Hindi, ha, dasigo na yan sa prime water, dasig na sila ito mag-acto to, ah. Dasig na sila, ah. Prime, lihog ko, anay, prime, lihog ko, one time lang, ah. Kasadya man sang life tayo, no? Sige, Winston, ah. Wilson, salamat. Kaya ra, kada nagapangita ka kuhol, labay na lang ka mo sa libertad ni Vincent. Kito talaga market report mo na siya. Pangita na ka mo to gata kagabi. Ka magpulit ni sa estasyon, kaya mamahaw ta.
7: Prime water.
3: Prime suspect ka. Ma old school cooking na lang ko, Wilson. Ma old school cooking.
7: Sige ka pa, Derek. So, mula na yan. So, bayan na kaya ka lang inigo ko na kayo na inisay na prime water. Hopefully, no, in a span of 1 week, siguro ka beto na kayo. Hindi nila, Kito Derek. So,
3: Yudi. May projection ka na, ha? May perilous forecast ka, ha?
7: Kabay pa. Kay PM ka. Doon niya paglipot. So, basta mabay.
3: Standby, Jong.
7: So, gasunod sila dahil si Peterik eh. So, amo na nandana si Peterik kung ato sila nga matas ang K-5. So, talano naman niya dari siya nga alihir sa Peterik, no? Kaya nga balita niya nagunod naman sa inyo sa kalwa sa my PC D3 detection market. Kung dato sa patrol, si K-5 Vincent Corralde, ina naman si K-5 Wilson Villena para sa kampiyon niya balita sa episode publiko Katarina Watanegros, K-5 News FM.
8: Puro Delos Pueblos.
3: Nabatian si K-5 Wilson Villena ang matas ang K-5 with K-5 Dominic Vincent Corralde si Buas Damlag. So nakita to naman sa lihiso ahay itan may kuhol na tan. So duwa naman prime water ang ara sa Libertad Lupisayna kag ang alihis at tubangan sang patyo dira sa alihis may tubi na nga nagadamol naman. So prime water palihog lang, pamasyari lang palihog.
8: Puro Delos Pueblos.
3: Balikan ta si K5 Jong Versales. Suspense man yabi si Jong, mag-report pala, ah. Jong, kamusta ng update? Dugangan tang report ito kay ina mga K5 kay nautod. Ginapatpat na ni Jong eh. Jong patpaton taliwat, ah.
8: K5 News FM Live Report.
3: Toboso shooting incident or killing. K5 Jong, for your report. Ang pagbabalik ni Jong. Good morning.
9: K5 Eric, yes, dito na kita sa porsyon K5 Eric nga nag-abot ining biktima halin nagpakalsang sudan.
3: Nanindahan?
9: Nagpanindahan K5 Eric mga alas 8 or alas 7 sang gabi. Once again, ining biktima nakilala ining si Jobert Tihada, isa kaamay at at the same time isa ka mapisan nga negosyante K5 Eric.
3: Hubin pa man ni siya galit, Jong?
9: Daw magulang lang sa akon siguro mga 5 or 4 ka tuig ka kay Eric.
3: But mo si ganun 18 ka 23 siya.
9: Ah daw amo na o.
3: Muya ba ko ba? Okay na gani.
9: Oh. Hey, karon na.
3: Okay, go.
9: Pag abot sa niya sining biktima kay 5 Eric, igo lang gid siya naka-parking.
3: Uh-huh.
9: Sa iya ginamaniho nga motor. Gin kwan sa dayon, gin sugata sa dayon sa sining
3: okay.
9: Suspektado bala o kag gin pustakan. Timing gin ara ang 10 years old yung bata ang babae.
3: Uy!
9: Three months ilang nga grahe.
3: Saksi, noy?
9: Come again?
3: Saksi ang bata ng 10 anyos?
9: Oo, bala.
3: Uy, naano man na, Jong man. So, janay ka, Jong. So, ang report gali nga, huwag siya ginkuha sa ila balay, ginhulat sa iya nga mag-abot, o ginpustakan sa grahe.
9: Yes, oo.
3: Grabe. Itan video tara bitan.
9: Oh, mm. sang ara pa lang siya sa Manua kay kay Eric.
3: Mm.
9: Bali ginulat gid siya kung saan siya magkapauli bala. Kag sang gakuan pa lang siya, gadlagan pa lang according sa mga nakakita ya mga kaingot bala dito sa lugar, sang nakantuan na to ni kahapon dito sa nasabit ka area.
3: Mm.

0: amunang gina usisa subong sampin pi kay Kay Pebere, kay man ang puloy-an sining biktima, kundi may canggi,
1: May canggi. Oh.
0: May bidyokihan,
1: Bidyokihan.
0: May bilyaran.
1: Okay, may bilyaran. May lamawan pa gani.
0: Oh, amo nang nagapawander subong sa aton sini nga imbestigador kun nga nga sadto nga mga tinion ang daily routine sang nabalang iya nga mga kaingod dira sa ila sini nga lugar.
1: Oh.
0: Sadto nga kada daw wala gid may maski isa nga nagkadto dito agud nga maghampang sang billiard or ma kwanabi ma mabakalabi sa iya ga changgi kag daw ka kwan daw kalinong ka Kay Pebere.
1: Tiway gid siyang may nakakwan nga indi kada nga magkadto or in ginambalan siya nga daw may ting mga tao draga standby sa changgi way gid siyang bisan asawa ya way nagambal nga to indi lang alang kadito kadto klaen siyang prestada niyo.
0: Why gid siya gani kabalo iya asawa Kay Pebere nga sa gwa gali sa ila puluyan may mga armado na nga nagastandby kay si Mrs. Yabe sa tunga tinion daw nagakuan nagapamilo sang ilang balang nilabhan.
1: Ti why gid siya may nakahiya hambal nga mga kaingod kay ti hambal mo bago lang puro man long arms ang dala nila.
0: So, wala gid bala ka Kay Pebere kay wala gid siya natimbrahan hindi magrita wala gid may maski isa bala nga nagkusang loob Kay Pebere kay magpabalo sa iya nga may ara nagahukmong sa iya sinipuluyan sa gwa sa balay.
1: Kay ang balita mo kay nangan naka na armas puro lagba mo tanawan niyo mga ka K5 tanawan niyo bilang lugar nga kuha ni K5 Jong Versales. Medyo ligwin to ang balay niya, pero may mga kaingod. Tiway gid siya may nakahutik nga hindi kanay magpalag puli kay may mga armado diho.
0: Wala gid bala kag ang kalabanan nga rason kahapon sina nga mga inura sabi sila ara naman sa ilang kwan sa ilang sulod balay
1: kay sa bagay TV, no alas 8 eh
0: ang iba na oh nagapanyapon kag ang
1: iban guro ka kuhitay man eh
0: oo ano
1: ga kuhitay hindi ka kuhitay sila blakas niya makakuan na tamatan ako natas ang TV tapos na hindi ang tapos na eh ang kuhitay nila niya ikaw naman niyang ano niyang hulugasan bla to amo na na eh alas 8 na sa gabi meaning ang tao Jong
0: tapos na panyapon
1: correct amo nang bot ko sing ganon lain ang imo kadlaw Jong eh tapos na panyapon nga nagaprepara ginakuhit na niya toto osto na nga paugat na sang scatter hugasi tong pinggan ikaw yan noy nga panrangka na to chekera na tong mga karbaw tako na lawig maayo kay basi kung guyudo na to sang manugbaboy
0: na amo na gabi
1: so ginakuhit na so wagid Jong kagkanami Jong ang balaya Jong do kadako ha dako balay may changgi.
0: Kaya muna gani, ang pagkilala sa mga nakakilala, sining biktima, kay Eric, mapisan gidya kayo nga, hindi gidya makuan, hindi gidya malabawan ang kapisan.
1: Salamat gidyong sa pag-describe mo sa akon, ha?
0: No, daw mamu si mo, ho.
1: Jong, naluoy ko, Jong, tuod man na maluoy kita because I know that he is young, Hubin pa, no? Tapos ginpatay mismo sa iya nga balay halin siya sa tindahan nga nagapi nagpapisar si iya nga baboy kag nagpanindahan kag wala gid sang may nakatimbri sa iya for reasons nga tigabi na no gabi na
0: hindi kitaon siguro Eric
1: dulo mga daanang lugar eh.
0: O may mga porsyon lang abi nga inang sanag may araman porsyon nga indi sanag Kay Five Eric.
1: Inang ila nga dokadamo dira sang mga nakita ko Jong. Tanawan yung mga K5 ba? Dokadamo ako sa may nakita nga mga solar lights nga street lights bra. Gaandar na kun gabi.
0: Oo, oh, oo.
1: Tingway kit siya may nakatimbre maskin si Mrs. no.
0: Ang iyagat nga mga kaingod ginkibot na lang gulpi na lang may nagdilupok-lupok amo to nga nag according sa ila nagguluwa sila tanan kay February kay liban nga may nabatian sila nga nilupok-lupok nagsinggit ang asawa sinini kwan sinini
1: Jubert
0: kag dagayo bulig ti haddukan man sila magpalapit kay February
1: naturally, kay naturally.
0: Bisan gani ang kwan bisan gani ang asawa gali sinini
1: hindi man magwa
0: Jubert hindi ginabalabagan siya bala. According sa iya nga person kapon, ginabalabagan siya kag
1: sino ang nagabalabag sa iya?
0: Saway, ginasaway siya while kung magkupot siya sang cellphone, ginapahog siya sang kwan, ginapahog
1: sang armado.
0: Armado, ngayon gid magkupot cellphone.
1: Mm-hmm.
0: Na kung pinsaron dito sa lugar pag bisita natong tung kapon, why man to signal?
1: Ganay ka. Okay, Jong, klarohon tatan. Post ang cellphone. Post, itan, post. Tan po sa may balay tan sa may balay lapaw na natan sa may balay na drop post. Sa tagpalamati naton post to tan sa may balay na okay na natan drop na tan drop na drop na drop na.

0: Sa tagpalambati naton, eyes to the board. Amo ini ang natabo. Ano nga barangay ni Jong?
1: General Luna.
0: General Luna sa Toboso. Diri sa sini nga lugar, pila na ang nagkalamatay, Jong?
1: Kung
0: inilang inilang sa 2025 lang abi.
1: 2026
0: alone. Do tatlo no?
1: Yeah, hindi nang daw ko pala ng isa.
0: Isa. Pero nagligad nga tinuig daw damo mga patay-patay na.
1: Oh, that kung idala nato ang previous year 2025, mga tatlo.
0: Tatlo. Toboso ini siya, hindi bla Toboso.
1: Dira lang nga barangay alone.
0: Oh, hindi pero Toboso ini. Barangay Luna, Toboso. Layo ni siya sa gin-encounteran tong Toboso may chinwibik bilog patay.
1: Layo na ni kayo kay Fabio.
0: Layo, okay now.
1: Oo.
0: Sa aton tagpalamati, eyes to the board tanawan nyo, katahom siyang balay niya, medyo may sarang-sarang na ini. Kaya ang balay niya plastado, tapos ang dalan simentado. Pag abot mo sa ubos na Jong, may ara nga overflow, makita ko nga may tubig pa gani.
1: Daw kwan daw sapa na siya kay Fabio.
0: Sapa no, daw sapa nga ara da nga wala pa may tubig pa now. Sang pagtiro sa iya sang apat ka tawo, nga may tatlo kabasiyo sang M16 nga nakita, kag duha kabasiyo sang 9mm, apat katao nga nakakaperosa, kag puro tanan naka long arm, allegedly long arm, hindi sa kakilala kung M16 or whatever, kung M14. Diin nagpalagyo, pagtapos tiro, kay ang asawa nakakita, gid, kay ginapunggan pa siya, diin sila nalagyo, Jong.
1: According sa ato ni account kay Kipem Eric, dira man bala nag-usoy, sinang sapa na bala?
0: So ginusoy nila ning sapa kag magtaklad pababaw.
1: Taklad pababaw.
0: Ang pamangkot Jong, diin pa kadto ining taklad pababaw.
1: Pa going na siya pa kwan, pa ano to man sitio tangke, kag sitio bugho.
0: Sitio tangke, sitio bugho. Pwede mo na tan maruling ang camera tatan ang video para nga makita tang area. So this is very good etan. So this is sitio tangke or sitio bugho. Halin ka di sa ilabalay, naglakat malang tong apat katawo. Kag nag-usoy ni sa daw sa pasapa, kag magsaka, tos mabaw, post, itan, post. Ari, ginaplastar ko subong ang video, ipapost na to, Jong. So pagtabok nila dire, nagsaka ni sila sa daw dalan, nga wala na masiminto, pasaka, tos bukid. Ang pamangkot, Jong, ano na ni siya, siot na ni nga lugar?
1: Super siot na nadra kay Pepe. Super siot. Wala pa nakasulod.
0: Okay. Super siot na. So meaning, kung may armado ka gusto maghukmong kag magpanago, pwede gid sina nga lugar. Ang pamangkot ko, Jong, sa imo. Sa ulo, istorya mo sa mga pumuluyo sina nga lugar, Toto, Jong, damo gid man kuno in PEDA.
1: Ah, sa likod sinang inang lugar na bla mismo nga ginkantuan naton kay Pepe Eric. Amo man na ang gininkounteran last March 18, 2025. Dungan tubla sa paglutang patay man sa kay Kapitan Dayanan sa Banwasang Calatrava.
0: Okay. So ining tadlong nga dalan diray ni nagligad sang ngatuig ang encounter man.
1: Sa likod, sa likod.
0: Sa likod sina. Diray ang encounter. In short, ito medyo rebel damo rebuilding lugar ni.
1: Daw mo amo na kay Eric.
0: Okay. Now,
1: kag previously,
0: yes sir.
1: Ang ining lugar gintag ni sang Philippine Army nga mas base.
0: Ah, so markado na git ini nga lugar ya nga masa, magambal ka mas base, masa or supporter sang NPA.
1: Oh, that was in the previous statement sang aton sining former spokesperson sa 79th Infantry Battalion sa previous tabla ng mga interviews.
0: Okay. Kung ining lugar is mas base ang NPA, sa iluhan ta ining krimen nga natabo sa kay Jobert. Ano si Jobert? Support, ano siya? Nasalaan siya? Nga intel siya? Or base ano?
1: Posible ka kay Peperic. Posible nasalaan. Kaya according sa iya asawa kahapon, wala agad ina kay Peberic na engage sa inabala. May mga kilala siya sa so pa na mga tropa sa PNP. Ang balay ka na isang asawa ya dito sa proper bala. Ang kaingod PNP personal man. So kag damo isang mga batchmates nga taga Toboso nga puro mga PNP ti wala na ya according sa iya asawa, wala na ya nag wala na ya nagakahulugan kay Peberic. Nga bangod nga nang lapit siya sa kwan, lapit siya sa ini nga mga tropa sa nga gobyerno.
0: No.
1: Asset na siya. Kaga ang pinaka kwan, ang pinaka gin tawag sini, gin point out sa iya nga asawa kay Pepe Eric.
0: Oo.
1: Is focus siya si, kag tutok ya si Joe Bird sa ila sini nga negosyo kay Pepe Eric.
0: Okay.
1: Kaga abi ang pasangil sang kwan sa tong mga suspect nga ginhambal sa iya
0: oo.
1: Nga siya ang kwan, siya ang naging kabangdanan sang natabo nga engkwentro tinalikdan nga Marso 18.
0: Aso na suspicyohan gid man siya.
1: Oh, siyang ginatudlo.
0: Mm-hmm.
1: Ako din siya asawa sang santo nga mga tinion sa nagduntad to ang encuentro last year.
0: Oo.
1: Ah, isa man sila gani sa nagkinarankaran kay Kipem Eric.
0: Oo.
1: Bagod sa kakulba.
0: Oo.
1: Nga base malambot sila dito sa kwan sa base balakong dito tumalang ang iban nga mga kontra sa Philippine Army sa ilas ni nga lugar. Butsing ganon, wala gadya sang ihibalo ang ining biktima kay Pepe Eric kung ano ang kwan, ano ang mga
0: Jong,
1: aktibidad sang Philippine Army kag wala sigit siya sang maski ano nga koneksyon.
0: May kilala kita nga hindi ko lang paghambal kung sino ngalan pero supporter kag listener gid sang Foro de los Pueblos dira nga lugar Jong. Nagpadala di sa akon sang picture ni Jobert Tihada. No? Nagpadala, hubin pa siya diyong kag gwapuhon gali nga bata ne.
1: Oo.
0: Gwapuhon nga bata. Ari diyong ho ginapakita ko subong amo ni siya diyong. Makita mo da. Ari siya dira gid sina nga lugar ang nagpadalas ni diyong taga dira gid sa ila. Digi padala di sa aton. Now.
1: Ari pa lang taon ko kay basta hubin pa na siya medyo may pagkatsinito ka kay Five Eric.
0: Oo, kag gwapong bata.
1: Mm-hmm.
0: Kagwapo nga bata. Do hawig ni Itan gani eh.
1: Mas gwapo pa siya kay Itan siguro.
0: Jung ba mo bala jung bala.
1: Adaw ba mo sila? Adaw ba mo sila?
0: Oh, oh, oh. Ah, tanawa. Mga ka K5, okay, si Itan ka pangakig eh. Ari na ginapakita ko jung dito.
1: Siya na kay Merek.
0: Siya ni.
1: Oh,
0: positive ba? Ginpadala ni siya gini eh, kay ang nagpadalas ni sa kontra sa ilabalay dapat tupad lang.
1: Ah, okay.
0: Gapamati sila subong sa aton mo. Gapamati sila sa aton dito sa bukid kagin padala ang picture. Mga kakay, 5 tanawan yung picture sang napatay ahay. Hubin pa siya kagang nagpadala sini ang mga classmate niya kay 5 yung gapamati itsubong sa aton dito sa lugar to.
1: Halos sila inatanang kay 5 Eric kapag nga subo. Sa kapuan sa
0: sila. Sus ka hubin pa nga bata. Pilakabilog ka bataan ni Toto Jobert.
1: Amo pa lang yung isa, ineng 10 years old na
0: Sus,
1: babae.
0: Tinakita niya papagpatay kay papa niya?
1: At ang pagkuan,
0: pagtiro?
1: Eric, oo. Kuan, sang ineng, kuan, sang
0: armado?
1: Sang armas?
0: Oo.
1: Ang inibalang, ang baril sang armas, bala kay Pepe Eric?
0: Oo. So,
1: nakita ganda ako no, sang kuan.
0: Sang bata. Bata. Grabe nga trauma ini.
1: Ang grabe ganda trauma sang bata kahapon. Kapon, nag-advise naman to ang investigador na basi pwede mapaidalom sa counseling bala.
0: Oh, this is digi dapat sina.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tanawan niyo mga K5 ba? Ari ang itsura ni Jobert Tihada bag-o lang gigin padala sa akon jong sang mga taga didto kay gapamati sila sa imo mo. Kita gagani nila kuno nang ligad nga adlaw ato kato eh.
1: Nakibot ko gani pagkadto ko to.
0: Oh.
1: May nakakilala dayon sa aton.
0: Kita kagapanugid sila sa akon nga this jong may upod.
1: Polis, polis.
0: Amo gani may upod gani ka defensive si mo jong haw. Polis gani.
1: Polis sa ato
0: do. Why mama polis upod niya. Kag kay pa jong sang ato kato, dahuya lang sila magpanugid si imo nga hatag picture. No? Kasi nga may upod siya nga polis kay basi masalaan pagin sila blank. Do hindi sila gusto ma-involve. So gipadala na ng picture niya kay Pai Berek, hindi lang paglawaga ang ngalan namon, pero amo na siya si Toto Jobert.
1: Yeah. Oh, di amo na ang
0: grabe jong no.
1: Kasubo ka sa nga ginabas.
0: So ano ang hambal sa asawa niya no, ina-interview mo?
1: Amo na kay Pai Berek. Ang iya lang panawagan bala.
0: Mhm.
1: Tanigin ng bisigaran danay. Kung sinugid man abi ang nagkuan, sino abi ang nagsutsot abi sa sining mga nagpatay sa iya sining bana.
0: Oo.
1: Kag kung ano gid man ang kausa sa pinaka or ang pinakarason nga ila ini gid patay. Kanin lang kuno anay, may ara man lang sang investigasyon, may ara sang pagpamangkot sa iya abi.
0: Kahubin
1: eh, wala gid sila bala nakabaton sang maski pagpamahog naman lang or apandam.
0: Warning abi.
1: Warning, oh. Why gid yung bala kay Pebe?
0: Kung mag-amo ni kay Pebe Jong kahuben nga bata, kag-amo na lang pangabuhi, sitwasyon sa pangabuhi niya, ang ako suspicion, yung gusto itong hambal mo nga mapisan siya. Kaya kung hindi ka pisan, hindi na mag-amo ang pangabuhi mo sa amo ni nga edad mo. Di ba?
1: Kaya kung ni siya, base pagin sa tunay baluan, siman ni siya kay Pebe Eric.
0: Okay, sige. Okay, now. Nagagawa na. So, halin sa gali sa abroad, amo na may pulupundo.
1: Hindi. Lang, hindi. Doke, isa lang ni gani nakasakay.
0: Okay.
1: Dason, daw wala agad gani nakakuan, daw wala agad gani naka...
0: Lawig.
1: Na palang press mo sa iban kay Maverick ngayon lang daw, kumbaga, kung sa aton pa sistema is regular daw, something amo na abi.
0: Okay, okay.
1: Oh. Daw good as trainee palang to gani siya.
0: Daw OJT, abi.
1: Oo, natakaan siguro kag nakapuyan.
0: Nagnegosyo.
1: Wala, nagid siya nagsakay liwat. Isa bulig sa iya sininga utod kay isa man ka abroad. Tagaan sila kapital. Amo tong ginagamit niya kay Pemerick. Iya, okay. Sa iya asawa. Naginhalungan nila nga para nga magkayuhan. Ampo nang nangin resulta subong sa ilang nga pangabuyan.
0: Bautid yung ginawa man ka paningkamot ni isang pobrene. Eh. Kita mo mo nakahubin pero kita mo may negosyo siya, may tanan siya. Tidyong kabay pa nga ang hostisya malabot ni Jobert kag ina nga lugar kabay pa nga magtawhay kaysa kung pamatian ko lang ang imo nga report subong do kagarot gid sina nga lugar Jong. So thank you gid Jong kanami isang balita mo kung at least na kumpleto ta ini nga balita Jong.
1: Sige. Amo na kay Pebe, medyo masubo gid man gani tuon. Kay sabagay ang aton sininga ko, ang aton sininga awtoridad. Hindi man nila pagkwanan, hindi man nila paguntatan kay Pemerick nga mangita man sang pamagi nga matagan sang nagakaigo nga sabat kag amo na eh nang makilala kung sino ni ayhan ang mga suspetsado para naman makabaton sang nagakaigo nga hustisya ang ining pamilya sang napatay kay Pemerick dira sa may banwa sa Toboso.
0: Sige okay. Jong.
1: So amo na ang ato madulong report.
0: Very good ha, very good ang report mo, very good.
1: Thank you. So once again, kay Pemerick, apo na ang budulong natin ng report sinig aga para sa Foro de los Famous program. Nadulong sa ato sa D3 Body Text Farad Gag, Mighty Siya. Ako naman si K-Fab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
2: Foro de los Famous.
0: Mga ka K-5, amo tong balita ni K-5 Jong. Kahapon ginbuksan ni K-5 SM naton Brian Morden, subong gin follow up ni Jong Versales, grabe ang balita. So nakit-an ta nga kahubin sang bata ginpatay. So kung sinong nagpatay ginaimbestigar pa sang pulis, basta ang lugar is rebel infested area, binudamo kuno rebelde kay daw mga masa na da. Kagway takabalo kun nga ang kasanag man kag wala gid siyang may nakapatunda sa iya maski ng asawa niya na may mga tawo nagli nga nagahulat siya pag abot niya lang sa dalong balay nila nga daw ga sirbi grahe kag bilyaran didto na siya dahil kag tiniro na lang wa ay nagid ka recover mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, sa iluhan ta ni kadali tan ang isa ta ni ka issue nga ginadala subong mga ka K5, until now wala pagid nakatungkaaw si SM Schumart. Way pa katungkaaw. Kag until now, gincheckyar na sang pila katagpalamati ta kahapon, sige gihapon ang pag-andar sang elevator sa SM nga wala gani na ginplastar sang gusto kung bala natapos ng investigasyon o kung wala. Ginatanaw man nga ang isa ka pribado nga janitorial services nga amo ang nagakapot sang elevator until nawaya kapagwa sang statement nga ang ila tawo nga na-assign sa amo nga elevator ang naghalin or ginagbiya kag ginpabuslan sa lain nga tawo nga hindi kabalo mag-operate sang elevator. So dapat may salabton man ining janitorial services kag dapat may salabton ng SM nga amo ina ang sitwasyon dira. Kay hindi naman nami nga may mga nagaka-diskarel or nagaka-abiriya nga mga elevator. Remember, life is at stake. So hindi lang niya pwede mga balang SM nga ay na-investigaran pa na. Okay lang na iya. Kung sa simple pang istorya sa mga Pilipino niya, pakulahaw ang istorya na niya. Dapat tani, ginimbestigari na sa gusto, kag gintagaan sang husto nga solusyon. Hindi ni madalas ang solusyon sa presidente sang SM nga ginaimbestigar na joint investigation sang Bacolod. Tikon mintras ginaimbestigar, sige nyo lang napandar. What if gubain na tuod? What if ang janitorial services to hindi kabalos ang ilang obra? Nga wala nyo naging pangdisiplina. May lakay wala nahulog to. Kung nahulog, kundi naklamatay tani tao to. You see? So amo ina mga ka-K5 ang ginatan-aw sang aton palatuntunan.
2: Puro de los Pueblos.
0: Okay. Now. So kabay pa nga masolusyonan ini the earliest possible time mga K5. Sa duwa na bilin nga duwa ka minuto mga ka-K5. If you will recall kahapon gin-interview naton si Councilor Homer Baez. Parte sining ginadala taman nga running issue nga isa ka former councilor nga gusto mag-operate sa isa ka private nga daw algo water system diri sa siyudad sa Bacolod si Councilor Vlady Gonzales. Konsihal pagli si Vlady, gusto yun na iyang buksan ang bagong investment procedure sa pagpasulod sang mga water supplier sa Bacolod. In short, konsihal pa siya, ginateleskopyo yun ang negosyuhan ang tubi sa Bacolod. Di okay man lang na iakit yung negosyante mo, negosyuhan nyo, but the point is that, nga wala or kulang sang mga papeles ang ginsubmit sa sanggunian naton sa konseho. Rason ko nga nagbalabag sila ni Homer Baez, may lang kaya arasto to Homer? Di ang ibanta nga konsyalon tabos to, nag-approve lang kamutanan, to kulang ang papeles. So, ang guwat na sini, basi kung ma-prime water, part 2 naman kita sini. You see? Basi kung ma-prime water, part 2 naman kita, tungod kay wala ginaidid. And so today, nag-aayo kita sa aton nga mga konsihal sa Bacolod, ididan nyo anay sang husto ining application sa bata ni Vlady Gonzales. Ididan nyo gid. May eksperyensya na kita mo. Ako yakon magnegosyos Vlady, okay mo lang na. Okay negosyok mo da. But, provided, kinahanglan, ididon. Kay kung hindi gani, basi kung mga palpak in the morning naman kita, kag mag prime water part 2 ang madangtan sang aton syudad.
2: Puro de los Pueblos.
0: That is why, mga ka-K5, in the protection of people's interest, and para protegeran mga ka-K5, ang aton nga pumuluyo nga nagagamit sang pinaka-importante nga bahin, which is water. So dapat ididon. Hindi lang kay approve without thinking sang konseho. Tanawan nyo ng prime water, approve without thinking sing unanong tabos mong. May leksyon na kita. May lang kay si Homer Baez, hindi adyan ay ka, kulang na. Pero ti si Homer kulang, wala siya upod eh. Duwal ni John Gamboa something, Councilor John, ang nag-against. So ang iba nag-approve. Ti anong lalang naman, tali ididon nyo, time out bala anay. Ididan nyo anay na da, agod nga, hindi na masangtan paliwat sang prime water part 2 ang syudad sang Bacolod.
2: Puro de los Pueblos.
0: Why na kita time ita na, kanami patani, damo patani ko balita, pangwaon, subong adlaw. Why na galing ta time, ta na lang alang, naging ko time, atan kag Biyernes subong. Mga K5, don't forget ha, nga ang Biyernes, panwildo na sang iban. Palihog lang stock na kamungadaan sang DTX Coffee Mix. Ariyo? Stock na kamungadaan da. Kay maskin pa magtigululan, magnano nga banya-banya, kay na sa newscast, naging balita na ni K5 Kulin Kubya nga magsugod naman ang tigululan kay Hunyo na, plus may bagyo kita, habagat na. So stock na kamungadaan DTX Coffee Mix mga K5. Kay kung may stock ka DTX Coffee Mix, umalan bumagyo, ayos lang, o hindi ba? May kape ka na, naka-detox ka pa. Kag, ang aton nga, Mighty C, Ditribayo, kag, ang aton nga, DTX 500, mga K5. Ako yung paborito ko, DTX 500. Kaya ako ang akon nga buyon, daw wala nagabuting-ting, kontrolado niya pating pagpagamay sa buyon mo. Problema si Kim Prakaon man tablak isa. Pero tiyo, okay mo lang na. Basta may ara ka lang. Amo nag-ambal ni Dr. Ramel, gani permi. Damo sa inyo pala inom. Pero hindi ganit ka mo kabakal di TX500. Kung gainom ka, kung di proteksyonan mong tinae mo, proteksyonan mong lawas mo, inom ka DTX500, Mighty C, kag D3Bio. Okay? Para na mga food supplement nga ma-regulate mo ang toxin sa lawas mo. Why na kita time in behalf ni K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerefe ng Gasiling. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye! Bye-bye! K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
5: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Ah, dili.
3: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
3: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
3: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
3: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress.
4: Mao
3: nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo unya naba na sa imong plan D3.
4: Wala
3: tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras dok, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
6: D3 bio.
7: Oh si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio.
6: Yung may D3.
8: Kapalit sa mga kabalika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
6: nga may D3.
8: Kapalit sa mga kabalika.
6: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na.
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C.
0: Mag Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
0: Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
0: Pabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: DTX 500.
19: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
18: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
1: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
1: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
1: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pa sa bot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir JP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibawo.
14: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
20: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Makaguol jud kaayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir JP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir JP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir JP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir JP. Kung practical ka, Sir JP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Ang DTX 500 o ang MyTC, imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
6: Dili
1: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
1: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct.
20: DTX 500.
21: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
20: DTX 500.
23: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
20: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C,
26: mabali sa mga butika.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
28: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
29: DTX 500.
30: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
24: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
6: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Sir JP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
6: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
1: Grabe, no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir JP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
6: Hili
1: kayo o carbohydrates. Labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana, Sir JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MyTC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og MyTC katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir JP.
6: Ang pagdako si imong boyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Doc Ramil. Mm. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
1: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong boyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
6: correct,
1: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
6: Kana!
1: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
6: True.
1: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
6: Mm.
1: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
6: Gusto.
1: Og ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
6: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500!
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
6: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan dyan nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Doc Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
1: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
6: Oh.
1: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
6: Mataot.
1: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
6: Mabangkrap.
1: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
6: Kayo.
1: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C,
4: mapalik sa mga butika.
27: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
27: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3.
8: Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
11: Mm-hmm.
1: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
11: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
1: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
11: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
1: Maudyod na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
11: Mm-hmm.
1: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
11: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
1: Grabe sa.
11: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
1: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
11: Wala.
1: May monolaurin ba ang imong plain D3?
11: Wala.
1: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
8: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Bio.
11: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
1: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
11: Wala.
1: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung acid sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
11: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa keto. Tones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
11: Gutom na.
1: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
11: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
1: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP.
11: Oh.
1: High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
11: Very
1: question.
11: Efficient.
1: Ang imong D3, nabay ketones?
11: Wala.
1: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa'y research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
0: D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
0: D3 Bio.
14: Ang D3 gamay Visio.
0: Ang Visio
14: gamay D3.
15: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C!
15: Sa mga utika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
18: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
18: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
18: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
18: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
18: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
18: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
18: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
18: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
18: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kong laay kayo.
18: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili yun mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
18: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugard sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
18: of
1: pa.
18: Of course. Pero Doc, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
18: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
18: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
18: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
18: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
18: Good bacteria.
1: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang trabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
18: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
1: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
18: Of course. Muna ilang mga tambahayan, mm. Dok.
1: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
18: Correct.
1: Si probiotic, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Mm. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Mm. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
14: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
20: nga may D3.
21: Apalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
18: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
1: Correct. Mm.
18: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
1: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
18: Dili.
1: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
18: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
18: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
18: Wala jud.
1: Wala jud.
18: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
18: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
18: Correct.
1: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
18: Nganong mo B-complex pa dyan? Nga na may D3 Bio?
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
18: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mo'nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
18: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
18: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
18: Ayaw abusuhon.
27: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: TTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: TTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa T3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may T3. Kapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
12: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
13: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
12: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
13: Naapay monolaurin.
12: Mga medium chain triglycerides.
13: Check. Plain D3 ikis.
12: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
13: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
12: Kung kainom kag D3 Bio.
13: Check. Ordinary D3, walay MCT.
12: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
13: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. katulo, kalima, o niya imugmug ni mo, mamatay dyan ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain day three?
12: Awala.
13: Wala na. Dili pwede mahimong pang-uwil pooling. Dili makapatay og kagaw.
12: Unya ang D3 bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
13: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones, no? Dugang Sir JP.
12: O dugangan pa jud. Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to pa?
13: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Sa Kanlaon, Dakbayan, San Carlos, Dakbayan, sa Gihulngana. Welcome sa tuang tulumanon, sa tuang pagpanaguban, sa tulumanon inyong tulumanon 11 Mbps. Mga balita o public service. Sa gihapon, mga ka-K5, sa ngalan sa tuang regular anchorman, inigabaog at tulumanon. Kinibad si ka-K5 Elmer Sagang, ang inyohang makauban karon. Kauban usab nako karon mga ka-K5.
17: Og si ka-K5 Sep Reserio, mga K5, mayong udto ug mayong pagpaminaw.
16: Sa ngalan sa regular anchorman, ka-K5 Steve Flores. Kami o daga makauban, higyo mga ka-K5 sulod man. O nagtod sa launa sa kapunod, mga suki, datog mga tigpalamati. Magatod sa mga labas, mga balita. Kauban usab sa tuag, mga kaubanan. Nga nanukad sa gawas gabahin. Para magatod o magbulyada sa mga dag-udag, mga impormasyon. O kuban pa mga isgutanan na ito diri mga ka-K5 diri sa tuag pagpanag-uban sa tuang tulumanon, inyong tulumanon. Adlaw karon nga Biyernes. Biyernes na mga ka-K5. Biyernes na adlaw karon nga akon nga Pizza 29 na. Sa bulan sa Mayo, tuig 2026, ka-K5 Chef. O niya, ingon anak, kapaspas ang dagan sa panahon na ka-K5 Chef, no?
18: Panahon, no?
16: Kadagaling niya, bago pa ito nag-bulan sa, mga pa ito pagtuntong sa Mayo. O niya, karon niya, hapit, munyo na po. O niya, tingklase na po, hapit, ka-K5 Chef, pre.
18: Sugo na brigada.
16: Oh, ano, kwan pa, June 1 pa. Oh, June 1 pa mag-start.
18: Sugo naman. Sugo nag-post di
16: ba? Sugo sila nag-post.
18: Sugo nag-post.
16: Pero nga ba? June 1 pa ang brigada eskwela, mga ka-K5 niya. Uy, kwan na, kasugod, gawas nga nagsugod na sila nag-post, ka-K5 siyempre. Kwan na po, kaning nagsugod na po ni sila, pamalitog mga notebooks. Mga bago kay mga notebooks mga ka-K5, kabantay ka ni Adto ka-K5 Sipre, DJ Sip naman ho. Nanad po ito tandem kong entertainment ko nito.
18: K5 entertainment, so kare, lahit ni lahit.
16: Bito no, sa inanam ako ng K5 Sipre, basta ingon aron nga mga panahon na nagpamalit na o kining nga mga gamit pang eskwela, nga tuang nga mga ginikanan para usab sa ilahang mga pinalangga nga mga anak.
18: Karon no, barato pa man ang presyo ron kasi tuma sa klase.
16: Pero mas sa una gi mas barato gid sa una, makapalit pa ka sa una gi 7 pesos nga notebook. Ay pero karon asus di na.
18: Makato sa una daghan no.
16: Karon sus intaw magpangutkot na lang gid taon sa imong ulo bisag di katol. O niya, ang nakanindot pagig kaniad to kay mga notebook na to sa una di po na basta-basta. Na yung mga cabin ko Coco Martin.
18: Kita ito na yung mga tato ba? Tribal.
16: Di, lahi ko sa una. Kaya bago pag ang notebook, pag bagong klase, abis klase, pagkabuto nga ito nga. Naman na, first grading, third grading. Ano mo na, no? Pagkabuto mo third grading na, sus, di naging may tsurang cabin of notebook na ko. Oh, ita gid bitaw.
18: Napay sa una kanang flame scandal kani.
16: Oh, ha?
18: Flame scandal.
16: Agi de ka na. Ano ay mga K5 oras sa to alas 11:20 na siya kabuntagon. At magtimbaya karon K5 syempre katuwang mga nagapamati naman diri sa may dakbayan sa Kanlaon nga nagapamati diri sa Dusi ka barangay. Liga syudad sa mga taga barangay Binalbagan, Budlasan, Bukalan, Panubigan, Mabigo. May buntag sa mga taga Linutahangan, Lumapaw, Masulog. Ah, dar naman sa may Aquino. Sa pamaylaing barangay ba? Bayog. Kana bala basta okay na moro manggod na mga kakipay ani may buntag naman sa mga taga nagapamati karon dira sa may K5 News FM San Carlos. May buntag sa mga nagapamati dira karon sa may merkado publiko dira sa may dakbayan sa San Carlos. Good morning. May nga pagpamati mga kakipay o niya may pagpaniod to or may pagpangandam o paniod to mga suki na tong tingpaminawan. Sa mga taga-dakbayan sa Gihulngan, nagapamati naman sa K5 News FM Gihulngan. Good morning. Sige, may buntag sa mga kaigsuna nato dyan sa may dakbayan sa Gihulngan, mga ka-K5, ha? Ania, speaking of Gihulngan, ka-K5, siyempre, doon natin itunol nila karon nga mga kanaganing makapaukyap nga mga impormasyon. Although, mga ka-K5, kini is hilom pa ni, mga kuan ba? Kanang quiet pa ba? Ano? May tungod ining laging issue kani ato ning hisgutan karon mga K5 mga era po tag dispensa usab ini sa tunghaan kay amo ang manggidning ipabulyada diris kahanginan. O ibulyada na mo diris kahanginan mga K5 kay sanglit na dili isod na mo kay magpakahilo mi ini o niya nabaniog na di ini sa social media. O lisod man pud kayo nga amuan ning talikdan ning maong kaning issue. O pero gamua lang mga open ragihapon mi nga mangayo og kidig pahayag gikan digyo. Oh, mangayog katinawan mga kibay kay produkto mampunta diha sa universidad ba? Oh, diha mangod sa Norso Gihulngan campus ka K5 Sefre. Oh, kidi malagi ga. Ato ning hatagan ning pagtagad. Kay matawag mangod nato ning init karon sa social media gali dunay mga nag-upload ni ani na ni og hapit million views ang usa ka video. Oh, usa ka video nga miani nag-million views. Although ang video is wala siya nagsulti dito mga negative, positive ang dito. Ang caption lang niya. Mauna yun, baka na ganing ang caption niya negative, ang video niya positive. Oh, kanagaling nga, dili man sa ingon nga gidaot na to ang universidad, ang atuwa lang yun nga gihatagan na to ni katinawan kay lison magun magpabili ni. Abi pa lang makaingon ni nga tuwa nga mga sumusunod mga ka-K5. Oh, gamotong ha diya sa nasampit nga universidad. Nga kanagaling nga magpaka kanang si tawag ba na? Oh, kanang walay action. Oh, kani magod ka-K5 Safri kay ni adto manggong Mayo 27, ni bag-o lang arno yung Miyerkules. Oh, do na manggoy kining gitawag nga gihimo nga graduation ceremony. Or commencement exercises diha sa may Negros Oriental State University, Gihulngan City Campus. Kalabot lagi ining gitawag nga ni graduate daw sila ka K5 Safri nga wala ni paso. Oh, wala ni paso mga ka K5 or DJ ka K5 Safri.
18: Oh,
16: bitaw no, kanagaling makaingon ka ba na graduation niya, wala ni paso, pero unsa gid ay unsa nagay nagpaloyuan ning wala ni paso?
18: Siguro,
16: okay, napoy uban rigtag comment niya, wala makabalo ningon manood.
18: Sagad ra ay mugsig basagad
16: ug. Oh. Okay, delikado ron. Ingon sila dito nga, basig na late ka ma'am, nga wala ka kapaso. Ingon ni reply bitaw to nag-upload bitaw nga, ay kung nalit pa ma'am kami dayta nang nalit kay kami man tanang wala ka paso.
18: Ilang ka oras maghumanog wake up.
16: Oh. Pero nasabutan na nadaan. Oh, may agreement na nadaan nga wala ni paso. Dili sa ingon nga ang ilang reklamo, oh, kanagaling diha-diha dayon nga imong paso wala mo ingon. Nasabutan na ni daan mga ka-K5. Pero ato aning siren karon mga suking tigpalamati. Dili sa namo i-detalye maayo padayono na to na sa tong pagkaron dugay-dugay. Kamo ba excited bukay mo sa detalye ba? Ari mo ta rita sa mga headlines mga ka-K5 sa tuaga mga balita. O gubad pa ka mga hilisgutanan diri sa tuaga pagpanag-uban mga ka-K5.

Headlines. Sa headlines sa mga balita, mga ka-K5, nga itong hatagag pagtagad karong mga oras sa mauni graduation sa Norso Gihulngan nga campus. Miani og pagsaway sa social media reklamo nga wala mipaso. Day doganghan ay nga itong hasigutan karon mga ka-K5. Kalabot asab ining 3 anyos. Ha? Day 3 anyos mga ka-K5 nga gipahimuslan o gipatay o niya ang suspect mga ka-K5 pastilan. 8 o 12 anyos nga lalaki. Sao naman nato niyo eh. Subaw na ito, hatagag pagtagad, karon mga ka-K5, subtag sa dugag pagabaga balita, report naman, gikan sa tuga mga kaubada sa gawas nga bahin. Day mag-inahad nga napatay sa Don Salvador Benedicto, gibayrad og 50,000. Samtang komemorasyon sa namatay sa HIV, gipahigayon sa San Carlos City Primary Care Facility. Samtang sa dugag tudlig sa mga balita, gatuhag-atagad og pagtagad, karon mga oras ha. Ay, day job order, day sa may LGU La Libertad, mga ka-K5. Ay, nasakpan o nadakpan, pinagi sa bypass operation. Samtang gipahigayon ang Manlambos Festival Agri-Clinic. Nagmalamposon mga ka-K5. Asa man eh, adya sa may Escalante City. Baka na ito hatagag pagtagad karo ka mga oras sa diri sa tuag pagpinag-ubayan sa tuag tulubadon alas 11.27 na ay kalibot mga ka-K5 sa pag-inom o pagtumar sa tuag Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga ka-K5 pag-proteher shield sa tuang lawas gamit na og Mighty C ang alkaline nga vitamin C available ni mga ka-K5 sa tuwa nga mga makugihon mga K5 solid supporters leaders at the same time available naman diri sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

Samtang mga kaki-five, kaki-five Chef Rino, ato ako siyang i-update ka ron. Kinig kuan ang middle tally as of now. Ano na ako makuan? Dili na ako ma-send. Kinig middle tally. Sa nagpadayon karon nga palarong pambansa kaki-five Chef Rino. Dito sa bay Agusan del Sur. Onya sa middle tally karon, standing nila karon as of betong i-check dire be. As of 11 AM ang kining Negros Island region. Ganiya siyang panik kasi yang panik ganiha ka King 5 chef. Pero karon nana ni sa ikapulo. O ikadapulo ga pwesto pero still mangyapon. Basin pa di ay mabalik musaka ra gihapon no di ba so nanaog ron sa ikapulo nga pwesto ang Negros Island region sa palarong pambansa 2026 middle tally base sa 11 AM nga datos niya sa karon nakuha nakakuha ang NIR sa siyam ka gold medals, 12 ka silver medals og siyam naman ka bronze medals. Niya nagapanguna naman ang kining National Capital Region kun NCR nga may 37 ka golds, 27 ka silver og 32 ka bronze, samtang nagakaduha naman ang Calabarzon nga may 29 ka golds og 32 ka silver og 25 ka bronze. So gisundan naman kini sa Western Visayas or kun Region 6 nga may 20 ka gold, 17

0: Ito dito sa may Luzon.
1: Luzon, Luzon. Oh, sa Pilipinas, mga K5.
0: From Mindanao. O niya, doon naman po sa Balik Luzon. Dito sa may Quezon City. So, mauna mga K5, no? Pero arita, mga suki na tuntig balamati. Ato aning balik-balikad, baga suki na tuntig paminawan. Kinig issue, mga K5. Kay para usab niya mapagawas nato mga suking tigpaminawan. Mapagawas nato ag usag yoy nagpaloyo ini mga ka-K5. Kining natabo diha karon sa Negros Oriental State University. Nga mostly ang reklamo dili lamang gid ka-K5 sa free nga kanagaling wala makapaso. Ang reklamo is ang ventilation daw. Ang unsa pa ni kaning kining kainit, kahuot. Mao lang gini ang gitawag pud usab og sa dihang mokuha kuno og kining ang Latin honors mokuha sa iyang award. Dito sa stage ka K5 sa free. Matud pa usab nga sa report. Kon kasagaran nga mukuha sa award ang kaning estudyante o ang ginikanan. Pero ang ginareklamo nila is dili daw or wala daw ginikanan nga nag-score dito sa stage. Pero kana man good basta ato na pasabot ron na. Di man kina big deal pa man tingali. Pero lagi kay Latin honors gud ginhaguan gud nimo. Syempre ganahan pud sila nga ma-appreciate pud gid mismo. Silang parents nga musaka dito sa stage. Ang usa pa gyud nga nakapabukaw ka K5 Sefre sa baog ga isyu, daghan nga mga nitambong ang nakuyapan.
1: Siguro, no?
0: Ha?
1: Sipulay mga kaon ba?
0: Gawas po ni Ana, sa kainit lagi daw ko, no, sa kining area. Okay, gamay raman daw ko, no, ang area. So, karon mangoda, mauni ang natabo diha sa may Negros Oriental State University campus. Gihulingan campus, mga ka-K5. Nga gipistahan karon sa social media. Okay. Kini manggod mga sukin tigbalamati. Ang set up daw sa maong program. Ang set up sa program mga ka-K5 wala mauyuni sa mga ni graduate. Wala mauyuni ka-K5 Sefre. Kay nga naman ni graduate ka pero wala mo nanganta graduation song. Walay graduation song sila ka-K5 Sefre. Maunay karon ang unsao ni pagtubag sa maong universidad mga ka-K5. Kay so far gihulngan ba kay nauna? Ako ato nang i-check ron ha kung gihulngan pa mga nauna kay kani manggod sa Norso manggod. Napo ni Norso Main, may Norso Santa Catarina. Kay para usab makumpir Norso Bayawan. So na makumpir makumpara nato pud ba? Pero pasigang gihulngan pa nauna pero ato nang i-check no kay naman ni schedule god. Wala pa nako na check og usab. So check mo na ko kay ang schedule na kay by ruling manguna every year gud kinsay mauna. Kinsay mauna sa kining mahimog seremonya. Mao lang ini karon, although kana nakabalon na sila. Gi-meeting na sila ni ini ka K5 Spring nga. Kuan ha, graduation wala tay processional. Kanang walay paso. Diktar mo lingkod sa lingkuranan. Diktar mo lingkod sa lingkuranan. Tapos, walay graduation song. Diba? Nami man itong na-graduation song. Kanang ganing...
1: Kanang ganing makatulog, ganing mong luha.
0: Kanang ganing... Unsa itong mga kanan itong mga... Iingatan ka. Sa patilay ko yung mga graduation song. Ba ito eh. Yung kanarang po ko nung duman. Hindi, pagdikir mo gulan na muna. Lay na po na naman. So may impression na niya. Mawag ko. Di sa una pagdikir na ako kay mo na iinga.

0: nasaktan niya. Dey, pag abot og kining grade 6 sa kuan, the climb.
1: No. Okay, go for gold sa una. Go for gold mo kanta sa una.
0: Lagot ko nang the climb kay na yung mga words dahil isod kay Pruna mga sapa ni Firmi sa una.
1: Ba, pero wala dahil kapag history yan eh.
0: Pag high school, lipat naman ko eh. Sa to pag high school eh. Ah, pag high school, ano? Ang, basta nalimot ko eh. College po, nalimot po ko sa pag-college. Pag-college na mo, product yun ko ang tuhana. Product ko, ano yung universidad. May, kuan may sa una oy, may graduation song, may duha pag ito kabuok. Oh, sayo sayo may ato, dala. Yeah, to bangon mo mong ginikanan niya. Yeah, mangita ko dito ang ubang ginikanan ng hilak niya uban nangatawa raman kay ilang anak batik kay sayaw.
1: Proud.
0: Wogi batasan. Dito ang uban kay porting hilak na kinatat sila sa kanta silang anak ng graduation song god. Kay ato bangon man. Ato bangon paglanton ko ng lugod sa mata ba. Katong mga amahan mo tambong ito mga ilang kuya puti katawan na may ilahang ilang suno ilang anak ngayon
1: hilak man ka
0: bully man ngayon katawa raman no manisinggit pa kahiyan mo glawas suy hello
1: ito na naman briefing unta na silang panimalay ba ano yung mga
0: lipay kay kuwato kay kuan hining pag atubang manggod sa atubang niya. Dito man ko sa bus nga sil mama dito sa likod na timing kaya talikod ako mama kay kung natubang bago katauan bro ato dito mo hilas mama
1: pero deep inside ay na yun na gibati ba
0: ana di ay pero kani good ka K5 sempre walay graduation song na humanda yon ang flow sa program na humanda yon ang flow sa program. Pero mo lagi ni nasabutan na lagi ni. Oh, pero wala sila ikay mo lagi ni. Kuan lagi beto nang isultero ni sa natable ka. Kung anong natabo ni. Onya dunay. Dunay nag-collapse tungod sa kahiinit o kahaot sulod sa auditorium. Aduna pagyoy nag-collapse nga nadayunan ka K5 sepre. Namatay. Mao ni subo kay pabalunong kana galing graduation kaayo pero sa ba hinuon nga mag-guol man pud hinuon ta instead nga mag-celebrate ka preparado na unta oh kay ni apas lang unta ning di lang nato i-mention na usa ka individual kay mutambong lagi sa graduation sayang apo nag-collapse niya gitabang pero wa na gyud gusto ta siyang musudong sa iyahang apo sa iyang apo nga kining ni graduate ni lampos pero subo kayo pamalandungon nga maunay dangatan wala man sa ingon nga nag-blame ta, unlike sa mga nag-post sa social media nga gina-blame ganila ang university, ang pangutana lang diha kung nganong ingon ini nga kanang nganong walay paso, walay graduation song, tapos nganong wala ni marisulba nga ingon ini gihapon nga kanagaling ang ventilation, kanang kulang, kulang sa ventilation sulod sa veneer kay huot, naghuot. Samot kay init. So mao na karon ang atoang gipangayo og tubag sa university. Pero ang initial nato nga nakuha nga rason ka K5 Sefre, kung nganong ingon ini ang program gumikan mando daw ni sa taas. Uniformity daw ni ang gitawag ini kana ganing duna na gitawag nga pareha lang. Uniformity ang flow sa programa sa tanang campuses sa Nurso. Baybay man ning campuses sa Nurso god. Wow, bitaw na, nakaingon ko nung sa schedule sa ubang graduation sa Norso kay basig atong makumpara. Di ta mag-focus sa gitawag nga ventilation na pamaagi na lang. Kay para usan matubag ning mostly nga mga isyo. Ato waiting pamantaan ni sa unsay ato mangiting huaan dron nga makuha na to gid ang unsa gi pahayag. Asa na sampit nga universidad unya bukas usab ang K5 News FM. Kabalo mo nga produkto usab ko diha. Kabalo mo nga produkto usab ko diha pero wa tay mahimo. Kay naa naman ni ang importante lang diri nga mahatagan unta gyud og katin-awan ang tanan. Matagan og katin-awan ang yangungo sa publiko. Alas 11:41 ato karon dawaton ang report mga ka K5. Nga lang sa tanan kay sakit kay naa, sakit yung balandongon na. Niya na sa kanya graduation song, yung watay graduation, wala ta kaning katawan ra di ay. Sige, atong dawaton karon mga ka K5 kining report karon ni ka K5 Jong, atong sulayan si ka K5 Jong Versales. Kalabot usab ni iyahang report mga ka K5 nga kadig HIV mga sukin tibalamati. Komemorasyon sa namatay sa HIV gipahigayon sa San Carlos City Primary Care Facility. Karon atong i-check mga ka K5 ag report ni ka K5 Jong Versales. Nadukad dia sa may dakbayan sa San Carlos. Karo kabaga orasa mga kaki-5. Oras alas 11:42 ngatod kadato sa D3 Bayo sa mga nagkadaiyang mga trangkaso nga mutakboy sa tuang lawas. Ilabi na kon nahina ang atong immune system. Dali gid ta matakbuyan o nagkadaiyang matang sa sakit. Ilabi na karon mga kaki-5 nga ulan-ulan. So maggamit gid ta og D3 Bayo. Sige mga ka K5, maing udto di ay sa tuaga baga K5 solid supporters leaders karon ka K5 Sefri no. May buntag kag Madam Rudy Villando nga tuaga president. Diri sa may KSS Canlaon. Sige na sa linya mga ka K5 si ka K5 Jong Versales sa iyahang report karo gabaga orasa mga ka K5.
2: K5 News FM live report.
0: K5 Jong.
3: Good morning, Elmer.
0: Hey. Hey, guys. Kono eh. Gana ganing na motivate gid ba? K5 Jong.
3: Jan.
0: Tukan kasi yang gidala.
3: Ha?
0: Ayaw na tukan kasi yang gidala.
3: Wow. Anyway. Nak komemora.
0: Hah?
3: Ini komemora. Nong cara mandi di mata kasampo tadi.
0: Rung ini.
3: Ya kita tawa kaki five Elmer di komemora no. Sa San Carlos City to Marikel Presidente ang kamatayon na ating mga individual na nag-antos kanhi sa sakit niya palatian. Hindi siya na komemorasyon, dili na din siya sa mga HIV mortalities dili sa Dakbayan San Carlos, kundi nationwide. This is a nationwide activity na ilarang gibiyugan sa Gapong Adlawa sa tumong na kininya mga mahahandun o itong mga kaniwa na kinabalitan. At the same time, daan na lang po kinili ang pag-promote sa kinili ang advokasya na sumpuon ang kinili niya matanga sa balatian. Bisa hindi naman kinili siya maayon eh, pero mukalma naman kuno eh. Basta may medikasyon o may naay therapy.
0: Kalma rin na. Abin ako. Sige pa na yun, Kiba Jong.
3: Ang pinagkakuan, ang pinagka-purpose is para tuldukan ang kining stigma na ginatawag na kita, Elmer. Tapang diskriminasyon, kahatlok, kabalaka, at the same time, kanang mga pagpanagana.
0: Kaya mabawaan nila. Kaya mabawaan lang, Kiba Jong, muli kayo man dahil yun.
3: Mo, ganyo. Kanhimanggot, kining ang isa sa mga na-factor nga nung mas grabe o daghan ang mga kaso ni mga palatian tungkol sa kining no na tungkol sa stigma nga ginatawag sa si Five sa Elfar ano nga kining walay pa nga nagpa kitaom ka kanhi sa medikasyon tungod kay naa sa kahadlok o kini ang pagpagduha o kapalaka. So pinagi sa katihukan na gawin mo ngapon o na yung isa sa dipaghinaot sa Kato City Memory Care Facility na ang pandemic na niya daghan na ma-encourage na sila niya magpa check up pa mo makisayod sa status ilahan nga panglawas labi na itong mga adunay pagduda sa kining ilahan kahimsog ng iba Belmar.
0: Pila naging cases na karon sa San Carlos, Kifoy Jom?
3: Daghan man daw.
0: Daghan? Sobra ba hindi?
3: Sobra.
0: Abi na kung kuhan. Ubus. Pero wala ba?
3: Karang siya kanang tungkol na siya sa kining kuhan tungkol sa kining niyang padayon ng kampanya po ba? Sa City Health Office.
0: Mamang ginay mostly
3: ko. Oh, doon na yung mga, kinaghan, tungkol kinaghan na ang nagpakuan.
0: Pa-check up.
3: Kinaghan na po na nag-check up. Murang sort of encouragement siya para sa katong mga wala pa pa-check up na ang kuan, ang pinakana kong bintaha yun, basta kini ang magpakuan, magpailaw mo sa medikasyon, mas dali siya kay Elmer niya makuan, maagapan sa masayo nga panahon kung ang utak ka individual is upanangan sa tamparangan.
0: Sige.
3: Bata.
0: Sige, kipayo siya nga.
3: Mawa na siya.
0: Mawa na siya. Pero at least, ang importante diha nga kuan, kining magpa-check up sila. Yun kay, para gin mabawaan ba? Kasagaran ko kipayo siya nga, kay maulaw man guna sila. Mo natong mong giingon ba? Mabuli.
3: Oy, gahapon. Nangagawin ka si Duk Jab. Yung ni Duk Jab, hayaon. Labi na kay, ang pinakaristo tayo sila as mga health workers. Yung sila ang nasa front line.
0: Bito.
3: Yan, gaya ni gahapon niya mga kaubo niya. Kung may mga pagduda o panglawas, mudoo lang sa kanilang HIV team. Kay, 100% ng gitna ng tao. Na dili makuan, dili ma vulgar ang ilang identity. Vulgar ang resulta sa
0: kana
3: pintang sila ang panglawas. So, kay ang kuan ang tawag ani ang kanini ang HIV dili dani parehas ang una o karon. So, nang yung child brain, murag yun yung death penalty kung mumbaga, kung kabigon.
0: Igadog, City Health, kaki 5 John, kay, kuha na, kaning, mag-helmet, mag-bangot, kay, pero hindi makita ang ilhan ba?
3: Hindi ay, secret na ihurtik lang.
0: Oo, kuha na, bitaw. Sige. Ano, muna.
3: Unlike karon, na nanay anti-retroviral, nanay siya retroviral, vaccine, yan na po yung therapy.
0: Kana.
3: So, nanag yung paglaom, na sinilang, hindi man siya makuan, hindi man siya maalil,
0: at least, makontrol na siya. Makontrol,
3: Oo.
0: Sige,
3: Yeah. Yan po yung mga psychologist, may nanag ito, parang ay undergo sa counseling, ang individual na nagsinati, ano yung matang sa balatian.
0: Mahita? Oo.
3: Ay, kayo?
0: May kayo eh.
3: Kita tulong ni Kitab Sipre. Kaya siya muna na yung pa.
0: Hindi, wala pa mag-iwan ka batyag.
3: Ah, hulaton pa? Kita pa, Kitab Carlo, Kitab Sipre. Ay, Kitab Gine, pag yun ay.
0: Oh, gana. Nigo ni mo.
3: Hahaha. Sige, tumawa na tumatawag ka report. Sige, tumawa para sa pusama ng labat ng PTS. Dahil ka sa PTS, ba, at ex naman at home. May PTS ako sa kanyang Samsung Barsanas para sa kampiyon ng mga balita. Sa PTS, hindi ko kalingawang sa Nagros. Ipa at Diyos. Ipa.
2: K5 News FM Live Report.
0: Nagkasalamat ka K5 John Bersales. Sa mga na mga ka K5, dili dapat maulaw. Dili dapat kay kana manggod mga ka K5. Importante manggod na nga kana ganing ma-test mo, ma-check up mo kay para po na sa inyo nga kayuhan kay mo nagipasalig bitaw mga ka K5 nga or gipaniguro nga inyong identity dili mabulgar or dili mapubliko. Di ba? Ang importante manggod kay mo gito giingon mga ka-K5 walay kaning kaning ustawa ni kaning tambal pero kaning manggod ki is mabatukan mapugngan ba mapugngan mga ka-K5 so importante diha dili ta dapat nga kana ganing maulo ko eh kaning mauna importante manggod mga ka-K5 kay at kita manggoy magantos kung mauna ay magkaulaw mga sukin dig bala mati sige unya oras alas 11:51 kini ka K5 Sefre, no? Kining job order niya sa may lungsos sa Libertad. O, kini diri sa 1st District of Negros Oriental niya. Kay kaniadto manggol ka K5 Sefre, diri sa Kanlaon, job order po to? O, empleyado sa gobyerno, diyan naman po sa Libertad. O, unsa maning hitabo ka K5 Sefre, kinsa man niya, or unsa maning, kinsa maning mga operatiba, ini?
4: Kay Bob Elmer na nasikop ning usa ka job order no nga empleyado sa LGU sa La Libertad sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Barangay Martilo La Libertad Negros Oriental kagahapon Webes Mayo 28 no ang dinakpan gila nga si Alias Isyong 46 anyos og residente sa Sitio Luok Barangay Pisong sa nasangpit nga lungsod no. Nasangpit gikan kaniya ang napulo ka sa sheng nga gituwang shabo nga mutimbang og usa ka gramo nga dunay street value nga 10 mil pesos no. Gawas niini nakuha usab ang usa ka 500 bypass money, usa ka kaha sa sigarilyo, usa ka cellphone og laing 500 pesos bill nga usa ka motorsiklo no. Sa karon anaa sa kustodiya sa kapulisan ang suspek og mag-aktubang og kasong paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165.
0: Okay, lain na po, mga kaifan, no? Job order na po. Kining empleyado na po sa gobyerno, bagaso kiti palamati. Mismo, pidiya ang nag-operate mga kaifan. Okay, no? On the oras, alas 11:53 da sa kabundago diri sa tuag pagpanag-uban. Batod pa ni Madam Josephine. Sa batoy ang comment diri ka K5 Sipre be ito lang taon diri be paliyaw ko ka K5 Sipre o sa'yo before ta mo padayon sa unahan para sa itong Mighty C Network News pre kong basa ni, sa comment
4: kani si Madam Josephine Muas Mabos tinuod sir walay lami ilang arrangement dili pod pwede mo dala garland sir tapos ako ibilin sa security dili dawaton pero okay ra at least tapos na ko nako anak wala po graduation song.
0: Wala, limot yung usulti na. Oh, ang regalo daw mga ka-K5, sa gawas lang ihatag, bawal sa sulod.
1: Karoon pa ko kadungog niya na, no?
0: Karoon, kadungog na ka. pero ato na nga, nahulat na kagini nga sa jeep, pahayag sa universidad, no? Basig, basig ang president. Or Norso president ani si I guess mo ramang gihapon ang president sa Norso Dias Dumaguete si Honorable Noel Marjon Yase si Dr. Noel Marjon Yase ang president Dias sa Negros Oriental State University sige mga ka-K5 standby para sa tuang yung MyTC Network News sa tuang pagbalik mga ka-K5 uban pag mga balita uban pag mga hilisgutanan nga tuang ipabot diya kaninyo diri sa tuang pagpag uban kay hilisgutan tani mga ka-K5 kining 3 anyos nga gilogos o gipatay unya ang suspect ni ini mga suspect ini ka-K5 sempre 8 anyos o 12 anyos pastila na yung mga bata pa ni ito nang ito nang hilisgutan karong ka-K5 sempre yung sa dining hitabua sige, standby mga ka-K5, oras alas 11:55 na sa Kabuntagon.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system respond sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
1: Correct.
7: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labakbak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Kunay kuyaw.
7: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojudok.
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluoy sa Ginoo. Wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
5: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay depensa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag kinilasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pinan.
8: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
10: Ako si Janice. Bukay kayo
5: mo
10: man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Ang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mapali sa mga butika.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: bibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Matinding init sa Tungikaraw, umabot sa 47 degrees Celsius sa BFP at MTWD. Inaglunsad ng water flushing operation. 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Aklan Governor Miraflores at tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyu ng Boracay Bridge. Samantala, bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete opisyal na binuksan. Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa inireklamong DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanaa sa Gandara, Samar. Lalaki may bitbit na baril sa Capiz, huli na maotoridad. At dalawang lalaki timbog na maotoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, matinding init sa Tungikaraw, umabot sa 47 degrees Celsius. BFP at MTWD naglunsad ng water flushing operation. Detalye ng balita niyan, atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
15: Naglunsad ng water flushing operation ang Bureau of Fire Protection at Metropolitan Tungikaraw Water District sa mga pangunahing lansangan sa Tungikaraw City ngayong Huwebes, Mayo 28. Isinagawa ang hakbang na ito sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan matapos pumalo sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index o antas ng init na nararamdaman sa naturang lungsod. Sa pamamagitan ng mga fire truck, binuhusan ng tubig ang mga matataong lugar tulad ng Tungikaraw City Commercial Center, Don Domingo Public Market at mga kalapit na kalsada upang panamigin ng semento at kahit papano'y mabawasan ang singaw ng matinding init. Bukod sa pagdidilig sa mga kalsada, nag-anunsyo rin ang pamahalaang panunsod ng Tungikaraw ng paglalagay ng mga water station sa iba't ibang pampublikong lugar. Layunin itong mabigyan ng libre at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nasa labas ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga reklamong dehydration at iba pang heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Patuloy naman nagpapaalala mga otoridad sa publiko na mag-ingat, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw.
16: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, nag-uulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: Samantala, 10 kilong bigas ipamamahagi ng gobyerno probinsya sa mga vulnerable na pamilya sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jojan Morillo.
17: Makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan ang 25% ng mga vulnerable o mahihirap na pamilya sa lalawigan ng Antique batay sa 2024 census. Sa panayam kay Governor Paulo Javier, kanyang ipinahayag na magiging epektibo ito hanggang Disyembre at inaasahang magsisimula sa Hulyo 2026. Dagdag pa niya na hindi sakop ng nasabing programa ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang 4Ps dahil mayroon na silang sariling programa. Binati at pinasalamatan rin ng gobernador si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbigay ng prioridad sa lalawigan na makatanggap ng pondo para sa kapakanan ng Antikenyo. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: Ataglan Governor Miraflores ang tinawag na sinungaling ni Ramon Tulfo sa isyo ng Boracay Bridge. Balita hatin sa atin, Mega K5 Leonard Veray.
11: Tinawag ni Ramon Tulfo na sinungaling sa Clan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Ito ay matapos lumabas ang ulat na umatras na umano ang San Miguel Holdings Corporation ni Ramon Ange sa konstruksyon ng tulay na magdurugtong sa Boracay Island at Mainland Malaya. Gayunman, pinabulaanan mismo ni Ramon Ange ang naturang pahayag at nilinaw na tuloy pa rin umano ang proyekto. Iginiit din ni Tulfo na posibleng maapektuhan ang ilang negosyo ng gobernador kapag natuloy ang tulay. Samantala, nananatiling usap-usapan ang 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, turismo at kabuhayan ng ilang residente. Bagamat may ilan ding naniniwalang makakatulong ito sa transportasyon at economic development ng Aklan. Sa ngayon, ay wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa nasabing isyu. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: Gayon din bagong regional warehouse ng DSWD NIR sa lungsod ng Dumaguete, opisyal na binuksan ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
19: Binuksan ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region ang kanilang bagong regional warehouse noong Martes sa Barangay Hunob, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing storage facility para sa food items at non-food items at magsisilbi rin bilang opisina ng disaster response management division. Ang bodega ay kayang maglagay ng 20,000 food items at 5,000 non-food items para lalo pang mapalakas ang disaster preparedness at response sa rehiyon. Sa pamagitan nito, layunin ng DSWD-NIR na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga pamilya at komunidad na apektado ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo City Mayor Raisa Treñas ay inireklamo sa DILG kaugnay sa anti-Apple policy. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
20: Inireklamo sa opisina ng Department of the Interior and Local Government o DILG si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu kaugnay sa proyekto nitong TLC ni Inday base kay Attorney Josiah David Kising na nag-file ng nasabing complaint sa ilalim ng DILG LG Memorandum Number 2026-006, pinagbabawalan ang paggamit ng pangalan, litrato, logo, motto o iba pang mga simbolo kaugnay sa mga opisyal ng gobyerno sa mga government projects at signboards. Ipinahayag nito na ang pangalan na TLC ni Inday ang naglilink mismo sa alkalde at itinuturing nito na campaign moniker. Base pa sa complainant, ang mga proyekto na pinondahan ng buwis ng publiko ang hindi dapat iugnay sa politiko. Naghihintay naman ang kampo ng alkalde sa opisyal na kopya ng nasabing complaint. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
12: Samantala, sundalo patay matapos aksidenteng mahulog sa ginagawang drainage kanal sa Gandara, Samar. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
21: Wala nagbuhay ng matagpuan sa ginagawang drainage kanal ang isang lalaki katabi ang kanyang motorsiklo sa Barangay Diaz sa Gandara, Samar noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Sonny, 39 na taong gulang, aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at residente ng Barangay Santo Niño, Gandara, Samar. Ayon sa impormasyon, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay na palutang-lutang sa ginagawang drainage kanal na hinihinalang na aksidente. Natagpuan din katabi ng biktima ang kanyang motorsiklo, bag at isang baril. Base sa isinagawang preliminary examination, lumalabas na may malalim na sugat sa noo ang biktima, isa sa mga dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy ang buong pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahana sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
12: At lalaking may bitbit na ba rin sa copy sa huli ng motoridad. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
22: Arestado ang isang lalaki matapos maulihan ng hindi dokumentadong baril sa barangay Poblacion sabay ng President Rojas sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang suspect na si Tristan Firmo, 25 taong gulang. Ayon sa President Rojas Municipal Police Station, nakatanggap di umano mang ito ng tawag na may isang lalaki na may bitbit na baril sa naturang lugar. Sa pagresponde ng mga otoridad, nahuli si Firmo na may dalang isang caliber 38 na revolver na may mga bala at may nakuha pang 3 sachets ng pinaniniwalaang droga. Sa ngayon, nahaharap na sa patong-patong na kaso ang suspect. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: ITC Network News.
4: ITC Network News.
12: Gawin din dalawang lalaki timbog ng motoridad matapos magnakaw ng kable ng streetlight sa Puerto Princesa City, Palawan. Balita hatid sa atin ni KK5 Grace Belostrino.
23: Arestado ang dalawang lalaki sa barangay San Salurdes, lungsod ng Puerto Princesa matapos maaktuhang nagnanakaw ng kable ng city streetlight sa Miranos Farm alas 4 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng pamunuan ng barangay San Salurdes, huli sa akto ang kapwa, 19 na mga suspect. Habang tinatanggal ang mga kable mula sa streetlights, nasamsam din sa mga ito ang mga kagamitang ginamit sa pamumutol lang na sabing kable. Dinala sa Irawan Police Station 2 ang dalawa para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Nananawagan naman ang mga opisyalis ng Barangay Santa Lourdes sa publiko na maging mapagmatiyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng mga kahinahinalang gawain, lalo na ang pangunguha ng kagamitan ng pamahalaan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: ITC Network News.
4: ITC Network News.
12: At sa iba pang detalye ng balita, inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang kanilang nationwide offline balik eskwela program kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng school year 2026-2027 sa June 8 taong kasalukuyan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang inisyatiba ay magtatagal mula June 1 hanggang 11. Layan itong pabilisin ang enrollment, tugunan ang public concerns at maging maayos ang paghahanda sa mga paaralan sa bansa. Nasa 16 na ahensya naman ang pamahalaan at utility partners ang makikilahok sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang na dito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na siyang magpapatupad ng safety, health at traffic protocols upang matugunan naman ang concerns o alalahanin ng mga magulang at mag-aaral ang Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center ay mag-ooperate sa pamamagitan ng hotlines, text messages, email at social media channels sa central, regional, division at school levels. Samantala mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagbabala ang Estados Unidos sa Oman na laban sa anumang hakbang na magpapataw ng toll o bayarin sa pagdaan ng Strait of Hormuz at sinasabing papatawan ito ng parusang sinumang magiging katuwang sa naturang plano. Sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na agresibong tutugisin ang ahensya mga individual o grupong direkta o hindi direktang sangkot sa pagpapatupad ng toll sa naturang strait. Samantala, sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na walang iisang bansa ang dapat magkaroon ng kontrol sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Nagpahayag naman ang pakikisang Iran sa Oman matapos itong batikusin ang di umano'y banta mula sa mga opisyal ng Estados Unidos.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
12: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Rogi Pangilina, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na isasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
1: The lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
24: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
6: DTX 500.
25: Mapali sa mga butika.
26: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
27: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
26: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
27: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
26: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
27: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
26: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
6: DTX 500.
24: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
6: DTX 500.
25: Mapali sa mga butika.
27: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
26: GP.
27: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
26: Correct.
27: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
26: Pagkataasa na, Doc.
27: Samot na dyan, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants na gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP, Snigros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang kwan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
26: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
27: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer. cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
26: Wow. Mao
27: ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements.
26: Mm.
27: Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
26: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ug ako sab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ang pingan
26: dili abusuhan.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
8: tulog pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit
8: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Tier 3 Bio.
15: Oh, si Richard.
16: Siging galabad akong ulo.
15: Taas na dahil kong blood pressure.
16: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
15: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
16: Normal lang akong blood pressure.
5: Tier 3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
9: Ang Visio
5: ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.
5: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan ko bukid, bay.
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
12: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Mayo dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diya na ka. Pakarwash ako.
12: Sige, sige.
14: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
16: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
15: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
16: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
15: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
16: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
15: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikalagad mo, sir.
16: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako ni mo. Bye.
15: Bye, sir.
17: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro apil na ang tibuok pamilya. Paratura ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps.
2: Mbps. 29 minutos, sumana kalabay ang alas 12 sa kauntuhon mga ka-K5. Maing udto, maing pagmani udto sa itong mga ka-K5 karoon na ito. Nagapamati naman. Oh, dito sa ito ang tulumanon, inyong tulumanon ang 11 Mbps. Natagi hapon, temporaryo ninyo nakauban mga ka-K5. Kinisi ka-K5 Elmer Sagang.
3: K5 Sepre Sir nyo mga K5.
2: Kumusta naman ka?
4: Pon.
2: Okay ra kadya.
4: Kaw
2: kita makalihak.
4: Okay. Kadlaw ron murag dulo mang langit ron.
2: Oh, magulanon ni matag din na magulan ni pauli patan.
4: Blessing na blessing.
2: Sige ko lang blessing ya po.
5: Murupol.

0: di Gusyo.
1: Ang Gusyo.
0: Deliver sila.
1: Ano kayo mga Kakifive, alas 12.31 na. Ito maglangay, atong dawaton karon ang live report ni Kakifive Jezebel Barbicho. Kalabot ining diha sa Maydon, Salvador, Benedicto mga Kakifive. Katong kinig aksidente sa nakalabay mga sukin tigbalamating. According pa naman karon sa update. Di Kakifive Jezebel Barbicho mga sukin atong tigpaminawan. Nga ang mag-inahan nga napatay sa DSB, gibayran og 50,000. Ano to? 25,000 lang ka daw sa? Ito na sa iron mga K5 ba? Siguro po na ginabuhi ko eh. Pero kini, ito na yung dawatong karon ang live report ni ka K5 Jezebel Barbicho.
2: News FM Live Report.
1: K5 Jez, good, may udto.
3: Yes, Kakifive Elmer, gibayran og mokabat sa 50,000 pesos ang inahan og anak nga nangamatay sa aksidente sa Super L Barangay Pandanon Don Salvador Benedicto Negros Occidental sa nakalabing adlaw Kakifive Elmer. Matod pa ni Barangay Pandanon Kapitan Efraim Mallorca, nagsugtanay ang duha ka partido sa maong kantidad pagbayad sa gasto sa ospital sa mga naangol. Patindugan og bagong balay nga valor 50,000 palitan og magamit og pagpalubong sa mga namatay ka K5 Elmer. Sumala pa ni Oliver Bereno ang bana og amahan sa mga namatay, misugot siya sa maong kasugtanan ka K5 Elmer tungod bisag unsaon dili naman mabalik ang kinabuhi pa sa iyang asawa og anak. Kay nungduman napatay ning inahan nga si Judy Ann og Jimmy Bireno, lima ang naangol sa dihag natugpahan sa truck nga gimaneho ni Francisco Buangganga, human gialigar nga nawad-an og preno gikan mihatod kini og balas sa K5 Elmer.
1: Kining 50,000 ka K5 Jess, wala pa ni labot sa giingon nga patukod balay katong ubang panggalastuhan.
3: Wala K5 Elmer, kanirang patukod og balay tingali ang kwan. Ang patindugan og balay nga valor 50,000.
1: So dili jud cash nga 50,000 ihatag.
3: Cash na siya, 50,000.
1: Sige. No, so lahi pare ko ni na maura day na kanang balay. Abi na kog lahi ang kanang 50,000 ni lahi putong sa balay
3: ko. Lahi putong sa kwanting ani sa ospital.
1: Oh. So no sa may lubong ani kuan kaning mga biktima. Kanyang napatay.
3: K5 Elmer?
1: Kanos ang gitakda nga lubong ani ka K5 Jess?
3: Wala pa'y kuhan ka K5 Elmer o kanos ato i-lubong.
1: Sige. Final report ni mo ka K5 Jess?
3: Sige, K5 Elmer, muna ito mahatag i-report alam sa programa 11 Mbps K5 Jess Abel Babicho para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Bigay matag na ning aksidente gyud ka K5 Sepre. Ani according paso gibayran og 50,000. So possibly cover na niini katong kuan. Kining gasto. Mo lagi ni ang ingon lagi kay sorry di namgin mabalik kun kinabuhi. Pero sura oi. Nahuna ang sakit bi po pamalandungon nga ingon ana ra ba. Pero kani lang aksidente mangod kani aksidente mangod di mangod nato matag na gawas
4: tag na.
1: Gawas lang tingali kun gituyo gyud. Ana wala man matuyo.
4: Pero silang huna-huna pud diya.
1: Sakit bi pud eh. Daily lalim. Sige, atong dawaton karon before tas to mga pipila ka mga ilisgutanan ka K5 Sefri. Dawato naman nato ning report ni ka K5 Jom Sunido. Report ni ka K5 Jom Sunido mga ka K5 nga matod pa ang gipahigayon da nga Manlambos Festival. Dennis Mescalante ha. Nagmalampuso atong dawaton karon ang live report ni ka K5 Jom Sunido.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jom, good out, may udto.
5: Ay, sir, mayong udto yun. Mayong ganto na to karon kay Juan. Ang atong mga kaning aktibidades ni Resnak Bain sa Kalante, nagmalampuson yun. Usan niya sa pinaka-highlights yun ng activity nga kining paghatag og edukasyon. Labi na yun sa atong mangunguma. Kay og dili lang kay ingon nga puro lang ka na yung mingon na to, nga puro lang subsidiya. Mayingon po na to,

0: si Private Elmer nga kung kuan kaning ang ato ang pinaka ligon gyud nga pundasyon diri gyud sa ginatawag nato nga edukasyon. So ang agri clinic nga gipahigayon ni Private Elmer dili lamang tungod sa pagkuan, tungod lang nga usa na ini katuig kini katuigan nga kaning kining education drive sa kagamahan ng lokal, kuni pud sa makadako kayong tabang sa ato ang mga mangunguma para pagyod kining makakuan magiyahan pinaagi sa giya sa ato ang City Agriculture's Office. Kalakip ni ining maong ilahang kahiwatan or ilang kalihukan nga nagpahigayon po sila og kining pagpangapon sa mga iring og iro, paghatag og mga bitamina sa mga kasapatan, kalakip na o paghatag og kining mga adugang pang kahibalo labi na gyud og adunay mga sitwasyon nga sama ni ining palabuton nga El Nino kung sao nila nga dili gyud matam-an o dili mapirdi ilang mga pananom kay Pai Filmer. So usa sa ato ang nabatian dito nga og kuan kining labi na gyud nga ang ato ang mangunguma giikuan sila kining giilahang giingganyo sila nga kaning naay mananom sila o kining mga pananom sa pagkakaron nga naay ginatawag o kining naay resistance sa kainiton ni Five Elmer. So may mga recommender sila labi na kalakip na ang kining high value crop nga dili lang kay ingon nga mahal ang iyang baligya kundi sayon ra siya nga kuan nga nang saguron sa mga nguma og kaning madara siya og bis pinaagi og sprinkler ni Five Elmer. So amo ang kalambuan kini nunot kini sa kasaulugan sa isa usak sa isa ika 28 anyos na nga Manlabos Festival.
1: Sige, kanika K5 Jom, no, kining karon ra pud ning adlaw or pila ni kaadlaw ang ginasaulog?
0: Yes, ang kasaulugan sa kuan Manlabos Festival kaning di shorten ni siya 3 days K5 Elmer pero may mga pre-festival events na nga natabo. So meaning ang katong mga kining activities nga nahimo before ining 27 mo tuig gitawag nato og pre-festival nga activity sama sa na atong opening sa kining night market. So karon ang nag-open official nga gibuksan ang Manlabos Festival ni atong Pizza 20 City og kini gilauman mahuman karong umaabot nga Mayo 30 kay Febelmar.
1: Sige, go ahead, kay Five Jom.
0: Sige. So, umani pila ka mga kalambuan nga itong madala sa inyong programa 11 Mbps o ang kininga balita hatod ka nato sa DTX 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 by Score Biotics o Extend Food Supplement. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ako si Kipeg John Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Daghang salamat sa K5 Jom Sunido. Unya murag diri sa kadlawan ka K5 Chef H. Check na ni ba. Okay, karon tong adlawan na po toy kuan. Miss 4H Club murag same ra gyapon na celebrate ra gyapon sa agriculture. Oh. Okay, kani adto mangod ka K5 Chef pre. Do na toy contest pala mi lutos bisayang manok. Oh, pali pala pa panindutay og tahop. Oh, kisa tong kanindutay ba? May lugas pa ba to diha? Basta. I don't know, karon nga tuiga kay last year diri sa Kanlaon sa agriculture may activities to sila, ubay sila activity pero karon gabi may kuan pero ba to karon gabi no Mr. and Miss 4H Club, 4-H Club. Isip kabahin na sa activity tinuig na nga aktibidad sa City of City Agriculturist diri sa may siyudad sa Kanlaon. Alas 12:40 na mga ka-K5, nga hatod ka na to sa DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, nga dunay ang palayalid, subiti sugar cane extract. Usa ka herbal food supplement mga ka-K5, nga kaya usab nga magpabalanse sa imuha nga dugo. Kalabi na gato nga mga high blood, mag-DTX 500. Arita mga ka-K5, kining balita karon. Dito ni Matabo mga ka-K5 sa may Baguio City ka-K5 siyempre Particularmente sa Mount Province. Nga diin nga matud pa, 3 anyos nga babae mga kaki-five ang gipahimuslan o gipatay o niya ang suspect ni ini mga kaki-five. Nga, ang mga suspect ni ini is 12 anyos o 8 anyos. Sakit kay pamatiagon ba kining ingon idig gabaga kiniga ingon idig gabaga kaso mga kakifay nya karong mga panahon na mostly ang mga involved dili lang mga biktima mga kakifay kundili mga nahimo na nga mga suspect. Ining mga krimen, mga kaki-five nga, di ka magtuo kaki-five si Priba nga. Apil na niini ang ingon ini nga mga pangidaron. Kaya na nila mga kaki-five. Kay diha mangod sa maong lugar, diha sa may Natunin. Natunin sa Mountain Province. Nga according pa mga kaki-five sa kapulisan, kaning ang mga nalambigit mga minor de edad. Kay according pa no sa maong report kining 3 anyos de ka K5 sepre naara di ini sa iyang lolo o lula. Niya niadtong Mayo 23 daw mitambong ni ang pamilya sa usa ka barangay homecoming sa Sosob ka sitio. Niya pag-abot sa hapon nabantayan na ning kuan na
3: wala
1: missing na ning bata niya mo to gipangita. Pagpangita nila ni adto gilayon ang lulo nagpakitabang sa mga otoridad okay nawala lagi ni ilang apo niya naghimo rin og search operation gawas sa kapulisan ni tabang na pud ang kaning BFP ang Bureau of Fire Protection og ang mga residente sa komunidad sa pagpangita ining maong bata niya 3 anyos pagkaugma ka K5 sepre Mayo 24 nakita na lamang ning bata asa ni nakitaan diha sa may likod sa St. Martin de Porres Chapel nga wa nay kinabuhi mga kaki-five. So makaluluoy kayo unya gidala pa ni sa Anastasia Rafael Sahel Memorial Hospital sa poblasyon na Tunin Mountain Province pan gideklara kini nga dead on arrival na sa attending physician. Tungod kini sa na sinati or naangkon nga traumatic brain injury. So karon mga kakifay, gina-autopsy nini mga sukin tigbalamati. Aga baog bata o niya aga suspect ni ini mga kakifay. Again, mao kining 12 o 8 anyos. O niya, kani mga kakifay, kay puros mani mga minor de edad naani sa kustodiya sa DSWD. Kay according pas balaod, according pa sa Juvenile Justice and Welfare Act, exempted ang nag-edad 15 paubos nga makasala sa okon na dunay kining gitawag nga criminally exempted. Mauni karon ka K5 si Prino ngun ana di ay matag mairog naman to'y nagpropose ani nga maisdog ni kanang mapaubos
3: si ano Senador Padilla
1: kana mapaubos ni kay kaning ingon ani manggod lahi na manggod karon ipapariha pa rin nila ni kani adto nga karon nga 40 na ka high tech karon nga sweet na ni mga bata oy
3: kay nagunohuna ang mga bata ba?
1: Advance ni sila. Tungod sa ato ang teknolohiya. So karon mao ni kakuy pa bisefre nga ato ra ginis kusod di man sila pwede mapriso.
3: Dili
1: gyud. Oh, kustodiya ni sila this the bully day. Kay kalagi according pas balaod 15 paubos. Mao makaingon ko makaingon bitaw ko no. Nya. Oh, kana galing nya makaingon bitaw ta nga kaning nga balao ra ba. Dapat mas sibog-sibog pud ni gamay pa maus-usan. Kay inani manggon nga pagdaro makapatay na oy. 8 anyos ha. Oh, 8 anyos. Unya gawas pagid ana ka kay Vice President manggod kana la ang kaso god. Daghan na kayong kaso ron. Daghan na oy. Pareha aning sa kuan kaning sa diha sa may Laguna sa San Pablo. Nagalit na dawat nga report nga 32 anyos nga inahan o 4 anyos nga anak gipangdunggab o gimartilyo sa 14 anyos nila nga katabang. Nga laliman ka, 14 anyos ha. Ingon anak manggod mga ka-K5 kana kani mangyon ani manggod nga case kay under paghapon ni disposition ato paghapon ni sa DSWD. Kay kini mga ingon ini nga pangidar minor pa daw. So, lahi na lagi age no lahi na gyud oi karon kaning kabalo nag unsa nang mga butang nga wa dili angay unta. Mas sweeto pa.
3: Nga nang edad no? Asa man ta sa una nang edad eh?
1: Ay, gadula ko kuan? Kuan? Shatong? Hindi, shatong ko. Ikaw?
3: Ah, di mo uso na sa mga shatong-shatong.
1: Social mo na yung hadri ko.
3: Okay, magdagan-dagan, may bukid.
1: Hindi, shatong ang muam. Nga may dito.
3: Hindi pa ulit, ay mga prutas dala.
1: Dula may shatong sa una, nga dool dito sa mong silingan ba? Nga dool mo may sa kanyang tabay, kanang kuan ba? Kanang mga hanggalon. Pag hapak na ko sa batir, naigo bitaw ng galon, nabuslot bitaw, 14. So, katulog ato eh. Kasala ko. Nga na, nadagang kita mga memories nga nang ina, pero karon, so, huwag na kayo makita.
3: Lahi nagigayo ron, high tech ni kayo ron.
1: Huwag na kayo makita ang magdagandagan diha. Puros na naka-cellphone. Nami pa yung cellphone. Cellphone na ito yung ipangandoy ba? Ito mga ifuni. Muna, sus.
3: Karoon, hi, take na kay. Hi, guys.
1: Hi, guys. Welcome to my vlog. Pero kita sa una in town, sus. Maduga, kitag pauli. Giapas, nagbunal.
3: Lock na yung
1: pulahan. Karoon, lahi naman sila naman yung patay, hinuang, gibinuang naman. Kabalo, kag-asa na sila na-influence sa K5 Sefre? Silang gilantaw.
3: Oo. Oh.
1: Kini magus ko Martin ko. Si paggawas na yan sa leader na. Hiligay ka nga.
3: Ano ito?
1: Mga probinsyano.
3: Sato sa? Dali kayo ma-develop.
1: Matagya po. Dali kayo masuhid ba?
3: Grabe ni maka-epekto ng cellphone, no?
1: Nag-iingon bitaw kay Vibe Sipri nga magbago na ta ni sila. Bago na ta.
3: Bago na mo
1: eh. Ngayon ta si cellphone eh. Sige mga ka-K5. Oh, karon mga sukin tigbalamati ha. Gamay lang tag oras no, pero ato lang rin pa ilakbit ka-K5 Sefre. Kining matud pa usab sa report nga Kito 12 daw sa Pilipinas. Ang Kito 12 sa Pilipinas daw mga ka-K5 kay kining si tawag ba ani kanang palpak daw matud pa. Yun baka na K5 Sipre. Palpak daw ang Kito 12. Kay 87% daw sa mga grade 11 sa ilang gibasa wa kasabot. Ginahan na man kusahay. Kamu ba grabe kay mo ka judgmental ba? Pero bitaw no, kani man kung idkom mo, kani idkom yun. Take survey. Bitaw no, kining according pa sa Second Congressional Commission on Education kung idkom to, 87% sa mga grade 11 student naglisod sa gitawag nga reading comprehension. Kanang pagbasa nga wa makasabot. importante bini reading comprehension ay. According pag ang kaingon aniha si ACT teacher Spartales Representative Antonio Tinio, failure daw ang K-12. Pero ito paminahon sa iya ha. Ipakita sa datos ang lapad nga sistematikong problema sa edukasyon na sa diin ni Bulgar niya na may mga kaso sa pagpasa sa estudyante sa sunod na level bisan wala natubag ang minimum competencies. Kay daghang ingong nakagraduate pero di pagyapon makasabot mo basa. Bago ra ba itong graduation ra ba? Daghan daw kagayway sepre nga ni graduate nga bisan sa ilang pagbasa di daw sila makasabot pero gi papasar. Grabe naman ni si Tinio kwaong ay Tino na biya. So karon mangon mao ni kag K5 mga kag K5 no. Kining gisugyot ko na posibleng kinahanglang i-rethink ang grade 12 sa ilalom sa straightened senior high school program. Ang sistema ni ini mga kag K5 kay gipatuma man ni adtong panahon pa ni Presidente Benigno Aquino. O niya mao ni karon mga kag K5 nga daghan na kay daghan king uyon ning kitutol. Gipalpak ay basta manam yana. Ang importante sa K-12 mga ka-K-5 naman siya itawag nga side pod nga disadvantage. Pero may advantage man pod siya. Nga nahulog man gud ni ang K-12 mga ka-K-5 introduction. Introduction pag abot nimo sa kolehiyo, nagali uban di matakol na sa senior high. Mag-antos taw ng mga kining abot ka sa kolehiyo. Mauwi taw na sa college mga ka-K-5, tudluan bago kagtama di man oy. Pasagdan ka dito sa college mga ka-K5 kay ikaw ang pa-explainon sa inyuhang lesson. Kay sa kolehiyo mga ka-K5, academic freedom. Sige, lato ng hisgutan pagbalik sa sunod pang program. Nami paunta to yaw-yaw. Basta mauna mga K5, kung maka-observe mo sa college mga K5, kamo may pa-explainon. Kay may academic freedom po. Eh, kamo diha. Pero pag-abot sa deep ed mga K-5, ang teacher maobliga. Kay may ginasunod na mga K-5 nga gitawag nga competencies. Mao na siya. Sige mga suki na itong tigbalamati, K-5 siyempre, wala tayong oras na.
3: Yes, mga K-5, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. No? O K-5 winner, kung naring shoutout ka dali, kaning diya sa may banog-banog, si Madam Luz Biminda, no? Espanyola, may pagpaminaw niyo diya ni Steve, ni Sir Mother Flores. Madam Amy Jane Diles and Pastor Mark Diles may hapon. Ah, may udto kanina ka na.
1: Sa mga nag-comment na, mana. Sige na, dagan salamat mga K-5 sa mga nagapamati, nagasunod kanunay. Sa alan, seryosang puwersa sa K-5 News FM Philippines, sa tuag Vice President for Operation, Sir Elgin Castanio, ang ato ang station manager, atong regular anchor man naman, si K-5 Steve Flores. Agato ag Chief Executive Officer taga Big Boss, Boss Doc Ramiloy. O ni atong tech on board karon. Dari sa may K5 News African Laon, si KK5 Carlo Peña, sa may San Carlos naman, KK5 Munji. Dara naman sa Gihulngan, KK5 Rico or KK5 Shy, may nga udto niyo diha. O ni sa gihapon, piriin yung temporaryo nga nakauban mga K5 ining tulumanong 11 ng BPS. Kini si KK5 Elmer Saga.
3: O kini naman si KK5 Sepre Serio.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
6: Akong unahan, Doc. Mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
7: Tungod Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga anong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
6: Correct, Dr. Ramil. dili ko sa plain D3 kay ang D3 bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataa sa akong insulin sensitivity.
7: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
6: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
7: Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
6: Nga naman, Dok?
7: Kaya ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisa gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
6: muluya.
7: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
6: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
6: Dikulikta, deh, katok.
7: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
6: Oh.
7: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
6: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok.
7: Nga
6: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
7: Nga naman, Sir GP.
6: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
7: Awayay.
6: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
7: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
6: Oh.
7: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kaya ang kiton sa D3 bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
6: Maghimo kag desisyon.
7: Eh, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga
6: adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio, nga wala sa plain D3.
7: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
6: Kampyon.
7: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
6: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
2: D3 bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio. D3 bio. Health news.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga tiil o mga kasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gindubol dos o makapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Ang galiin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman from Man.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Man.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ang sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kana. Mitgis sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
9: Pasos ako bay. Kaya ka pa membro magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na ko bay nga magtigom na ita matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi sila'y emergency fund savings bay.
8: Seryoso naman kayo ka bay. Uy, di na ta malingawan eh.
9: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
8: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko, ana.
9: Sige, bay. Basta pambiyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
8: Sige, bay. Kay bulob, yung anak ko. Maulob, ako gulay kuyog.
10: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan.
7: Mag-Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang magabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ng bukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
13: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: May, dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga nainom nyo na ang inyong mga D3 Bio.
5: Unsalan ba jud ang inflammation? Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka. Pero sa sulod sa atong lawas. Kung gi-quarantine ang usa ka lugar, unsa may buhaton, di ba? Ginakuralan.
6: Kuralan yun.
5: Unsa pa yun ang gibuhat sa sulod? Gitambalan ang mga na-injured nga parte. Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus, mao'y hinungdan ana. Mopod na ang impeksyon. Sa sulod sa imong lawas, gikuralan kini sa atong immune system ang injured nga parte sa atong lawas. Aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte.
6: Normal ra, na ay gahubag, na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa paliha.
5: Kanagod ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
6: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mauna kung vitamin D3 ra ang imong imno, ang inflammation sigurado jud na may inflammation gihapon nga may tabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 Bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
5: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
6: Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
5: kana.
6: Kung naa kay BCO Sir GP nga naa sa D3 Bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
5: Gipatay.
6: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
5: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
6: Kanabang dilipod ka masubrahan.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
6: Mao'y
5: kapataas imo ang inflammatory rate.
6: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
5: Sakto. Muna'y rason nga dapat mag-D3 Bio juta aron malikayan nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinuon. Lain na ni siya.
6: Kay man, mao'y mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer jud na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
5: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa tuang katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
6: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
5: Yes.
6: Unya, katong mga buyonan dia, hinahinay na taon mong inom og D3 Bio para makorek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo dyan cancer, heart disease, o even brain inflammation.
5: Correct. Tsakto dyan na.
6: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
5: Ay!
6: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka o D3 Bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis, inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas. Sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
5: Masong prostatitis na na.
6: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 Bio na nila, Sir GP.
5: Kana! Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong panglawas, ipadayon.
5: Dili, abusuhon.
2: D3 D3 Bio.
4: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaliguniya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na, problema, agad ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri.
4: Mapalit sa mga
2: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP, naa jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients.
5: Samot
4: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na na siya deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
4: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
4: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
1: D3 Bio!
6: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio
4: naadoy na
5: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so, siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
4: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
4: Murag gwardiyahan niya, no?
5: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumbay.
5: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
4: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
5: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay.
3: lang ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio Health.

0: kahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaka butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin ninyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
1: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman
9: from Man. Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
7: Sport Biotics, kabulik sa pagtatna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka!
11: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics, Klinika Sport Biotics.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
14: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend food supplement for men. May maka, kaglabo waska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Extend. Food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang.

0: Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Ah, lay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Vai
2: funcionar. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:37 sa kahapunon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Manghapon, bay! Kamusta, bay? Biyernes na, bay! Absent sa ko, naglantaw ko og volleyball. Okay, Ma'am Roda, no problem, ha? Sila na ni ko, ano, katong mga taga-Taytong. Sila ni Brianna, kisa ka ito? Itong gwapa kayong volleyball star, no? Sa Taytong. Oh, may hapon, Ma'am Roda, ha? Anyway, sa mga ka-K5, may hapon, ha? Na? Welcome na sa atuang Friday edition ng El Castigador. Kauban nyo karong hapon na, syempre. Dili po ko Friday edition rapod nga Bobby Valencia. Bobby Valencia ta permanente, pero may Friday edition ta sa El Castigador. Basta Biyernes, sayo mahuman. Di, syempre, basta Biyernes, basta sayo mahuman. Taas ang ang kuan? Ang Ma'am Roda, di ba? Taas-taas ang kining agi. Anyways, may hapon sa talan, may hapon Primero Distrito. May hapon sa itong makaigsuunan karon diri sa may San Carlos City. Nga nakatune ina sa ilang mga radyo pinagi sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Diya sa may barangay Dulis, Calatrava, may hapon. May hapon yan nila ni Sir Emil Jeronimo, mga taga Dulis, ha? Sir Judy, may hapon ninyo diya sa may Dulis, Calatrava. Sa mga taga-Dulis nga wala ka-comment, no, wala ka-dili ka-text na to, basta kay may hapon nila, tanan-tanan, ah. At the same time, sa may Kudkud, San Carlos, Quezon, Prosperidad, Nataban, may hapon sa tanan, ha, Sipaway Island. May hapon sa tanan. Siyempre naman, sa may lungsod sa Toboso, sa Fabulous Toboso Radio Click FM, na naka-tune in na mga taga Salamanca, taga Poblacion, mga taga Bandila o General Luna. May hapon sa tanan, ha? Hoy, fiesta na nabas Toboso, bay. Pila na lang ka adlaw, o pila na lang ka tulog, bay. O, sa Lunes, sa Pitsa 1 na, June 1 na sa Lunes. So good na ang kapistan. Actually, ang tuarong sitwasyon dali sa lungsod sa Toboso, ana-ana tay mga nakita diya karon nga mga piryahan, mga rides, mga kaigsuunan. Ana-ana tay mga naputay ko anron kining mga kung gusto mo mulaag nga makasave mo, arita sa Mama Wings Only Rice, ha? Mama Wings Only Rice abri na bay porting lamia sa ilahang balbakua. Balbakua, na ay liempo, na ay petsupa. Oh, petsupa. Petsos manok ba? Oh. Naparting lamia, Only Rice by Only Sabaw. Oh, Only Rice plus Only Sabaw. Nalimot may tagsulti, ha? Only Rice na na siya, Only Sabaw pagyod mga kaigsuunan. Oh, Mama Wengs. Namis mo diha, tupad sa Fabros liempo and lechon manok. Naparting pong lamia diha sa Fabros. O mga gustong mulaag nga makaon o kining daghan jud nga makaon, pwede mo before mo mulaag hapit sa mudaan sa Mama Wengs or pagkahuman niyo gla kay syempre gigutom mo human niyo glaag hapit japon mo sa Mama Wengs para nga sigurado may kanding ra ba titurandi na i kanding adlaw-adlaw ga serve ang Mama Wengs og kaldereta nga kanding. Kaniha ako ang i-order, supposed to be kaldereta, galing kay na nahitabo bay kining wala basta buntag wala pay kanding hapon or gabi bay nanay kanding bay perting lamias kanding mo na karong gabi basing musulay ko ana ro Sir Bambi Vito as kanding kaniha ako sudan perting pung lamian akong bata mama Rodang Hills Night sa Sabaw sa kinibang murak kog naa sa makulot ning kaon sa Sharin's Kansi. Perting lamia sa ilang balbakwa niya, murag pata man ilang tawag, no? Nila sa mga hiligay nun, pata ang tawag nila. Pero sa ito, murag balbakwa eh, no? Perting lamia, Sir Bambi Vito, congratulations. Siyempre, may hapon po niya nila ni Nanay Tessie Impanto, Tati Rogelio Impanto, diya sa may pusuan. Good afternoon. Anyways, mga ka-K5, nila tayo magdugay kasi siyempre, itong oras karon na medyo nubura. Ato nang i-check ang report ni K5 Jong Barsales kay karong hapon mga kaigsuunan mga pasado alas 2 or around 2 o'clock sa hapon di ay gibaybas diri sa lungsod sa Toboso. Babayi bay Ha, 34 anyos nga babayi nga taga San Carlos naabot og tuboso, ha, naabot og tuboso diri sa tuboso nadakpan nga may nga namaligya og ginadili nga drogas. Ha, naapoy portindaghana nga kining nakita nato dito ha sa video nga mga lighter nga puro walay ulo. Tingala ko part nga kini bang tingala man ko aning mga lighter nga og kita na atay ikaw di ba ikaw kung maghaling mo sa inyong balay gamit ninyo lighter kung maghaling mo sa inyong balay magamit mo lighter mahurot ang lighter mga wala ding ulos lighter di ay. But anyways, nasa linya si K5 Jong Barsales. Jong, may hapon di Jong, kumusta Jong?
1: Pat!
0: Napuhusan na na, Pat! Bago rin yun? Napost na?
1: Oh, inog ba lang? Bita nga lang kung kanang mga kan. Kanang sito, gani, kanang mga...
0: Na,
1: og sa kwan to, nag-plating na ko ba? Nag-plating.
0: Ay, okay. Amuna, iya ah. I-plating, nagma-idea. Oh. Joke, murag ninggana, og maayong imong kaon ron yung mga panahuna, ha? Ha? Murag lami kay imong kaon ron mga panahuna kay pinadalan jug ka sa una na ako diha wala kita padali jug
1: mali ka lagi drilling kulinitan ka dito ako ano eh lakatan ko din lami kay lakatan niya
0: lakatan niya ang
1: lakatan niya atara
0: ay niya napay iba jong pampaasim jong.
1: Ang pasig mo.
0: Uy, kalami. Huh? All the way from?
1: Secret.
0: Di, from barangay?
1: Di, ayaw lang. All the way from langga.
0: Ay! Lumalab life, tagilbi ang amuang ko, ano, ang amuang soltero, ay, ha? Anak, yung joke, sakto na, joke, sus... Mangita pa magaglain jo nga og panang mangita kaglain jo adto ka sa katong ikaw pa magpadalag pagkaon nila may na ikaw moy hatdan jo. Just go.
1: Oy, di ko adyo ganiya munta ka kining di door to door gyud.
0: Na di ba? Sus ikaw tanawa na himala si Sir Boy ni Fabli naka-comment ron murag naka-timing si Sir Boy no Fabli. Last time ang ko si Sir Boy no Fabli jong nakita mi diha katong naapak ko diha ba? Ha, nakita mis gasolinahan. Ngutana ko, Sir Boy, ganun dili makamaminaw sa ako ah, mahapon. Siya nga, actually, Sir Boy, buntag ragyod ko available. Pag hapon, man ko na magbalibol, mandainis siya. Magbalibol sa San Carlos City Public Market. Mamalit og mga, kuan ba, Galamiton's kusina. Dito siya magbalibol siyang kusina.
1: Okay. Sige na ay arin ang tao report.
0: No, sa mani, naabot manig tuboso. Jong, ano mani, Jong?
1: Ah, kuratan gani pag okay, ma'am. Kay kining niya 34 anyo, niya si Juan, nganlan og April Bartolin, nga taga diri sa, Juan, diri sa Ilagan na extension, Barangay 6, aning sunod si Carlo. Naabot man siya diha sa may sitio typo.
0: Uy! Ano man eh?
1: Oh, barangay sa Lamangka, lungsod sa Tubuso.
0: Oh.
1: Abaw lang. Basta kay alas dos, ganihang hapon, alas 15:55, Bob. Kining maong babae, nagikabig niya newly identified individual sa tuang mga otoridad.
0: Mm.
1: Nadakpan ni sa drug by bus operation, anya, nakuhaan o 2.0 grams na suspected tabu. So, base sa ato ang nadawat niya report, ano? May nasakmit ikan posisyon ani ni Bartolin na lima tanan ka K5 Bob ka heat-filled transparent plastic sachet sa suspected shabu, including na niini or nalakip na niini ang drug by bus item. Ingon man usak ka disposable lighter niya na recover sab ang 500 pesos nga by bus money gikan ani sa iyahang disposition. So ang estimated value aning mga recoveries gikan ani nga mga babae naa sa 3,000 pesos sige lang kay ato ang himalod
0: Oh.
1: kay pinaka rason nganong naabot ni siya diha kay diri man sa San Carlo.
0: Jong.
1: Nganong diha man siya naninda sa lungsod sa Pumuso.
0: Di
1: Mura nagpasidaan naman tumi aging adlaw si Mayor Ricardo
0: Correct.
1: Kuga kining kuan kanang sa mga gaplano nga magpasulod og droga karon nagsigamot nga pista.
0: Nan.
1: Ay, tabahan ka na.
0: Na.
1: Wa man siguro ni siya kabasta siguro sa Facebook post siguro ka Clify Bob.
0: Correct. Oh. O sa to'y gisulti ni Mayor, o tara, basahon na to word by word, ha? Kaya nga, atong, nabasa ta ni Gahapon, Jong, pero di ako, ha? Mauna yung sulti ni Mayor, o nga, katong sa mga, o sa, stray dogs mo, tara, di naman to, di naman to, stray dogs mo, nulit ko nabasahan. Asa naman tong post ni
1: Mayor? Oye, dali lang, dami isigit ni, kaya pamati ron si Kuan, gibasa to, part o, si Ma'am Irene Pandak, diyan sa may titus sa ngay, Barangay Slamangka.
0: Wow! Si isa pa nganjong?
1: Si Ma'am Irene, solid supporter na today.
0: Wow!
1: Dito dito pa sa Bacolod, oh.
0: Ah, okay. Ma'am Irene, pang hapon diha, ha? Sa mga taga-sangay.
1: Na. Ngayon si Hangyo na kumiyagong kasi na ako nung kay mga kailan diha baga ka nang nangitag ka ng job offer, mga inana ba?
0: Na, mga job offer.
1: Kaya nga. Diha lang sumuso.
0: Ah, okay atong basta puhon kay ako natay mga amigo nga bagong bukas ron sa ilang mga tindahan jong masig. Oh. Moingon oray nga manginahanglan mi direk tig hugas sa pinggan, tig serve sa pagkaon, no? Kining magka-share, no? Di ba? At why problema ingnon ta kadjong na para mapabalo nimo si Ma'am Irene, ha?
1: Oh, nga monitor siya karon ingon ingon siya dio. Ayahay lagi kayo busog jud per mi.
0: Ay! Ay! Jong, daara na ay siyang, oh. Daara na ang post ni Mayor, oh. Mayor Richard, ha. Siya na.
1: Oh.
0: Dara. Kining lock screen, oh. Sa Gaplano, ha? Sa Gaplano mo pasulod og droga sa piyesta. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
1: Mauna, oh.
0: Pero di ay, Jong, bago lang ganyan yung text na ko, Jong, na ining inform na ko, Jong, oh. Nga kanina ay kuno si, April Bartolin Jong, nga nung naabot ni siya Tuboso, kaya namin niyo, di ay ni siya Jong, o taga Tuboso Jong, taga Taipo. Nga, according Jong sa information, very reliable information, ikatulo na niyang minyo Jong, sa taga Tuboso. Ang una Jong, na, ang unang naminyoan ni nadakpan sa ginadili ka drogas.
1: Din.
0: Diha San Carlos.
1: Sa pa basig ako na tubig ana.
0: Tako sige ha. Na sa ikaduha na pud nga banajong nadakpan gihapon sa ginadili ka drogas.
1: Ay na unsa naman in town.
0: Sa ikatulo yung siya na nadakpan. Tumawday. Ala, oy, kaluoy yung tao ni Ma'am April. Oy, kay ganiha, Jong, murag gani. Ingon ako itong mga amigo na to sa Station Drug Enforcement Team nga gahilak ko nung walay luha si April, Jong.
1: Oy.
0: Grabe ko. Grabe ko nung ang drama, Jong.
1: Ya, kay bao ni Yahang Kwan. Kay bao ni Yahang bagong bana diha karon si Pabab.
0: Jong!
1: Amo ni, Yahang Kintang diha.
0: Naguna-una og dagan, Jong.
1: Uy. Kaya nung intrahan mag-inambutan nga, good.
0: Jong! Kabalo ang bana. Kabalo, Jong! Ibihaan siya ang bana, Jong! Unang-unang dagan, Jong!
1: Na. Kaway po ang good.
0: Nasokin ba na to, Jong? Itong isnit, Jong, ha? Sus, matay. Pagkakita, as bana na ko, nga, naligo ko no sa ila... Naligo, rago niya, stop karan. Ha? Pagkakita ko, nawala ko na yun, Jong. Abayin mo yung abtan, Jong.
1: Pero ang subject, ano yung babae, John?
0: Dua sila! Ay, nako. Ay, nawag si mama. Uyan lang, maha. Tawa, ito, bago rin na karoon, ma. Saan mo nauna nga?
1: Yan naman ito, kinig. Regular file, eh. Di na ito, makarga. So, may plan.
0: Ambot ko rin kay Muraga. Ah, basig sundo to na puto sa semana. Ay, nako.
1: Ay,
0: ay. Basta importante yung nadakpan in town sa April, no? Pakaluoy po taon ni April, kay 30... Jung, ituraan ba sa April, Jung? Gwapa, Jung.
1: Hindi, ayo. Ayo. Kaya mo man tangi, legal na unta na may tarong na trabaho. Ano nga naman yung tanang dinagko, tinood ang kwarta niya. Uy, dinagko ang halin pero dili day na ingon kay Five Bob nga ang kanang dagko ni kay halin. Base sa ito na ibaluan, ha?
0: Yes.
1: May ilan na tanang dili day.
0: Na. Di ba? Dili ilahat. Mura na siya, kwan, komisyon na Jung, mura ginana, guro, no?
1: Angkat. Oh,
0: na, angkat ra.
1: Ditangka. Mahalin og kwan, mahalin og 5,000 ang adlaw. Oh, ang 5,000 ay bahigun pa na. Pila na kaporsinto ang ilan niya di ay?
0: Matod pabitaw ni Reverend Father Flavi Villanueva, Jung, nasa'y na ilhan, Jung, na maligyang drogas, 250 pesos ang 50 ilaha.
1: Na, makakun na.
0: Bansay kayong pari, Jung, at nagdipinsa sa mga drug pusher. Ha? Ay, nako. Ay, anyways, paimangno ha sa mga kuan lagi ha sa mga sumusulod, dres lungsod sa tumoso karong nagsingabot nga kapiestahan. Ay, pagduha-duha na mo ha. Kay,
1: tira yung buhay ninyo.
0: Grabe ra bagid ang kining pa panugo ni Mayor Richard Hauhoko sa lungsod, labi na sa kapulisan dere, eh, nga sikupon gyud. Ha? Sikop gyud jong. Ay, nako.
1: Oo. Oh. Wala, bisan pang tag-asa ka, bisan pang tag-iidin ka, gita lugar ha, dakop yun kay.
0: Dakop yun, o yung dahan. Diyo, tingala, ikatingilan anak ko, Jung, ba, sa inyong balay, Jung, sa unang panahon, Jung, di ba, kung dili posporo, di ba, lighter, katong tag-10 pesos ng lighter, ay yung gamit sa inyong abuhan, magdangilag ka, o. Jung, pag mahurot ang imuhang, ang kinibang lighter, mahurot ang fluid, di mong palit na po tagbag-o. Kasi maipon na sa usa kasulok dahil yung mga lighter gawa yung unod, di ba? Nya, nahitabo ba, Jung, nga, ang kanang mga lighter nga wala na yung unod, Jung, nga gitapok ni mo? Nangawad ag ulo, Jung?
1: Nay, maihapra.
0: Maihapra, di ba? Katumawad ag ulo kay Usay.
1: Diritanan,
0: di ba? Pero tingala man kung sa balay, ani ni April, Jung, nga halos na ng lighter dyan, wak may mga ulo.
1: Oh, alams na.
0: Oh, gipos.
1: You know na, you say pa.
0: Nah, gipos. Gipos na ko dyan ko sa video nga itong gibutang sa background, no? Oh, wak may mga ulo din mga litira.
1: Pero, dali lang. Oh. May mga kininiyang gisi-gisi. Magka na ba mga debris ba? Oh. Mga debris sa foil, wala.
0: Na asa mo dapita murag wala na ko makuha diri dapita wala ko kita diri dapita na
1: kay pagilanda ra gadi kay pa ba positive
0: galing kay Kwan Jung murag lisod man pugay isulod siyang kwarto ko kinarimahon mo pugtai sa iring
1: wala mo obvio gid ka katagaran best experience diri ha diri sa kanang mga dira witness na to diri nagbaho gyud sa
0: nakutana kali ko Jung nga ma'am makaginawa pa kasi mong kwarto siya ma'am makaginawa pa kasi mong kwarto siya nga na anad na lang man mi grabe ba murag sa jaa gino ay nako anyways ay sige na agi mo break the tack
1: limang funk
0: ha
1: limang funk
0: oh as in funkies funksot aside from that, Junggod, naman ko siya binuhi ng mga kasapatan. May iro siya, may mga iring siya niya.
1: Ah, dili kita. Bisan ka itong mga pag bubanan lagi na ito sa mga dili. Wala may bide, baho dyan ay.
0: Nga, di ba? Baho, oy. Masig na anad na sila sa sininghot nila na hindi na nila mapanimuhuan ang baho sa ilang sapat.
1: Nakumot lang
0: na dugo. O, sige na! Happy weekend!
1: Thank you. Report, Giga Dries, Susunan, San Carlos, para sa El Castigador Program, dahil nga ito sa D3 Baritex, Family Dog, Mighty 3, ako si Kikirap, Jong Brasales, para sa kampiyon ng mga balita, at sa Bishop, hindi ko galingawan, Tinagros, P5, Duke, Sarap.
0: Salamat, Jong, sa imong report. Once again, Sir Boy Nofabli, may hapon. Thank you so much, ha. Anastasio Diguma, may hapon. Patrocinio Telibrico, may hapon. Medelina Yamazaki, good afternoon, all the way from Osaka, Japan. Share na ako ang live, hey. Lantaw sa ako, volleyball sa Jaa sa Hampang, no? Maunay true love, dingon si Mamroda. Super Bob, good PM. Arita, magkape sang DTX Coffee Mix, ha? Namigit parisan sang binangkal. Uy, mauba? Mutisting dek wana ugma, no? Kaya sabado man ugma, mapalit kong binangkal dito sa may kapihan. Hindi parisan ako DTX Coffee Mix po, ha? Ugma, ha? At the same time, lami po na pugaan o ditribayo. Ang imuhang DTX Coffee Mix sa Leo kasi pong dinapo, ha? O, lami po na siya pugaan o ditribayo. Anyways, alas 4.59 na sa kahapon mo. Break sa kakadiyot mga K5. Karos nung pagbalik, i-check naman nato ang report ni K5 Jezebel Barbecho. Stand by! Balik ko dugay-dugay.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na po ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
5: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
5: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
5: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
5: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
5: Wala.
6: May monolaurin ba ang imong plain D3?
5: Wala.
6: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
6: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
5: Wala.
6: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3 Bio ka na lang.
5: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. ayaw pasagdayay ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
5: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
5: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
5: Very
6: question.
5: Efficient.
6: Ang imong ditri na bay ketones?
5: Wala.
6: Ditribayo lang, Jud, ang naay ketones. Ditribayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO og ditri sa imuang lawas compared sa ordinary nga pin ditri, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
5: What na tay oras, Doc? Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka diinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Sa mga butika.
2: D3 Bio.
10: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamaratay nga stroke. Kag heart attack. Mark DTX 500. Kadaaga. DTX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kin man kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa talamang infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule.
14: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butiga.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. ang Fortified Probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
18: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria na nagatapna sa mga kagaw na nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
19: Ang Fortified na Probiotics. Klinika Spore Biotics.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
21: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-clavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: Extend. Food supplement for men.
25: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kinesis. Tang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend. Food supplement for men.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! My full song!
0: Oras, alas 5.09 na sa kahapon. Balik kita mga K5. Nung Nonoy Ilardes, diya sa may Maaswa, Kampanoy, ha? May hapon nung Nonoy. And of course, diya sa may Tapon. Sitsyo, Tapon, Maaswa. Nang hapon naman ninyo diha ni Nanay Elma. As nung Danilo Disoy. Disoy family diya sa may Maaswa area. Good afternoon. Sa tanan-tanan nga naminaw, karon ha, may hapon, Edsel. Galing si Edsel, murag dito rin na. Natro ka paminaw, kaya murag karampahon naman si Edsel, mahinay. Murag nagpa-kuan man to sa buhok niya. Nagpa-tadlong. Anyways, alas 5 just na sa kahapon nun. I-check sa nato ang dagan sa panahon, magkagsunan. Nagikan sa pag-asa itong hibawon, kay medyo gadagumdagum na rabain tawon. Nya, hibawon po nato ang dagan sa bagyo kung asa padulong kay nanabay bagyo ni sunod sa atoang area of responsibility. Nga hibawon nato kung unsay epekto sa bagyo, diini mo agi, diini mo mo landfall baka ni. Atong i-check ang Department of Science and Technology ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. I-check nato ha. May hapon, Sir Bob. Always namati diri sa planta, malinawon. Oy! May hapon, ya, Evelyn. Diya sa may planta, ha? May hapon sa mga taga-planta. Okay, sige, ito sa paminawon ng... unsan ni? Ang update sa pag-asa. Sige.
31: Latest update sa bagyong si Domeng na may international name na Jiang Mi as of 5 PM po yan ngayong Biyernes, May 29, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na ito po yung bagyong si Domeng na ang huling lokasyon niya ay nasa 1,120 kilometers silangan ng Central Luzon. Makikita po natin no, na wala pa rin masyadong direktang epekto ang bagyong Domeng dito sa ating bansa. Wala pa rin po nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Pero makikita niyo po itong kaulapan na to. Ito po yung trough o extension po ng bagyo. At ito yung magdadala ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. So yan po yung tinatawag nating trough o extension, mga kaulapan na dala ng bagyo. Samantala, ang isa pang mas nakakapekto sa ating bansa, itong southwesterly wind flow. Makikita niyo po yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran or Southwest. Ito po ay precursor na or panimula na po ng tinatawag naman natin na habagat. So posible this weekend ay deklara na ng PAGAS ang pagsisimula naman ng habagat o yung hangin nagmumula dito sa Timog Kanluran. So in-expect po natin this weekend ay posible pa rin ang maulap na kalangitan dulot ng southwesterly wind flow, particular na dito sa may bahagi, kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, ng Mindanao at maging sa area ng Palawan. Habang yung trough nga nitong bagyong si Domeng ay magdala ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Inaasahan naman natin sa iba pang bahagi nating bansa dito sa Luzon, this weekend generally po ay medyo mainit pa rin yung panahon pero posible or mas mapapadalas pa yung mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Habang patuloy ngang kikilos ang bagyong si Domeng hilagang Kanluran na inaasahan nga natin na palalakasin niya itong southwesterly wind flow or magiging habagat. Sa ngayon po, ang kanyang lakas ay nasa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksan sa 105 kilometers per hour at kumikilos pa Kanluran, hilagang Kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Narito po yung latest track ng bagyong si Domeng. Makikita po natin dito sa latest track ng bagyong Domeng na patuloy pong lalakas itong bagyo. Magiging severe tropical storm ito bukas, araw ng Sabado, at pagdating ng Linggo ay magiging isang ganap na typhoon category na po. At bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility araw ng Lunes ay nasa typhoon category pa rin ang bagyong si Domeng. At pag naging isang typhoon category po ito, inaasahan natin na palalakasin na nga niya itong southwesterly wind flow at eventually nga po ma-establish na rin natin itong habagat season sa ating bansa. At narito po, no, makikita din natin na maliit yung posibilidad or halos wala pong posibilidad na ito ay mag-landfall sa anumang bahagi nating bansa. Patungo po ito sa bahagi ng Okinawa sa may southern part ng Japan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad, bagamat maliit pa rin yung posibilidad na yon, na kung ito'y kikilos pa Kanluran, posibleng magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal dito sa may extreme northern Luzon. Hindi po natin nirurule out yung possibility na yon habang kumikilos nga pa Kanluran, hilagang Kanluran, ang bagyong si Domeng. So narito po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Bukas, dulot ng southwesterly wind flow, so ito po yon, ito yung hangin dito sa mula galing sa Timog Kanluran, ay magiging maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng western area po, kasama yung Palawan, western area ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, pagdating ng araw ng Linggo hanggang Martes, mas makikita po natin dahil kagayong binanggit ko kanina, magiging typhoon category ang bagyong si Domeng. So lalakas po yung hatak niya eventually po dito sa southwesterly wind flow, magiging habagat na nga po ito. At yun yung magdadala ng mga pag-ulan. So sa mga kababayan natin, asahan po natin bandang Lunes hanggang Martes, magiging maulan lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So lalo po, bibigyan ko po ng diin dito sa may area ng Bataan, Zambales, gayon din sa Pangasinan, ilang bahagi ng Central Luzon pa, kasama po ang Calabarzon, Mimaropa, at maging sa bahagi nga ng Metro Manila. So asahan po natin, lalo na dito sa Metro Manila, pagdating ng araw ng Lunes or ng Martes, ay magiging maulan po, dulot po ito nung inaasahan natin na habagat na palalakasin ng bagyong si Domeng habang papalayo na sa ating bansa. Asahan din po ang iba pang maulan na panahon or sa ilang pang bahagi ng ating bansa dito sa may Luzon at Visayas. Habang sa Mindanao, makikita nyo po sa ngayon, medyo maulap yung kalangitan, posibleng mabawasan po yung kaulapan na yan sa mga susunod na araw. At maliban nga dito sa bagyong si Domeng, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, bagamat wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa, nagbababala pa rin ang pag-asa sa mga posibilidad ng mga pagbugso ng hangin bukas sa malaking bahagi po ng Luzon at gayon din sa Kabisayan, ilang bahagi ng Mindanao. Habang sa Linggo, posible din yung mga pagbugso ng hangin dulot po nitong southwesterly wind flow na pinalalakas ng bagyong si Domeng sa malaking bahagi ng Kabisayaan, kabilang na rin yung Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, Camiguin, dyan po sa Northern Mindanao, sa may Caraga area at gayon din sa may Davao Region. Iba yung pag-ingat po sa mga kababayan natin dahil nga sa mga pagbugso ng hangin na dulot ng southwesterly wind flow. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa ngayon, no, sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat ang paalala po natin ay dahil nga mas mapapadalas na itong mga thunderstorms, ay mag-ingat po, no, yung malalong-lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat. Posible pong magkaroon ng mga biglaang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang paalala ng pag-asa. At dahil nga po palapit na po tayo, no, sa panahon po ng tag-ulan, inaasahan po natin na magpapatuloy na yung or mas mapapadalas na yung mga thunderstorm advisories natin. Patuloy po ang paanyaya ng pag-asa na sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook.
0: Alright, sumauto ang dagans panahon mga kaigsunan. May galing kayong bagyo in town padong sa Japan. Padong dito ilaka amiga na to nga si Ma'am kisa ito sa atong galantaw na to always, no? All the way from Osaka, Japan, ha? Sila ni Ma'am Medelina, no? Sila ni Ma'am Medelina. Galing kayo sa Osaka sila eh. Ang ginaad to, ang gitrack ni bagyong Doming, murag sa kuan raman to sa Okinawa. Pero ba, sige lang ah, basta importante nga mag-ampo lang ta ha, nga unta magpabilin nga ingon ani ang dagans panahon kinibang dili mo usab, no, ang unsa ni ang truck, no, o kinibang pag-bye-bye ni bagyong Doming, hinautang nga dili ni mo lahos sa Pilipinas kay bag ora 20 taon ta na human atong bagyong Tino. Pila pa to ka mga bagyo in taon nga gidire. An mauna nga mangampo kita bay kay happy trabaho niyon si Kuano si Pag-asa nga muraga dulaan na basig karong June, ha, basig first week of June basig i-declare na nga tag-ulan na, preparar na sa inyuhang mga raincoats, preparar na sa inyuhang mga boots. Okay, maunay, ato ang importante, lapok ang ato ang lugar, sus, baulang kaning rain boots, no, sus, importante kayo na ba? I'm back, humana ang volleyball daog ang NIR versus Region 3 for final na ugma NIR versus NCR. So meaning, Ma'am Roda, ning daog sila ni Brianna Kang, ha? Wow! Daog ang Negros Island Region sa volleyball, ha? Sa palarong pambansa ugma finals na bay. Wow, ha? Sige ah, iturandi medyo iturandi kangki medyo kuana, no, medyo nangita nagbag-ong liso-liso ni ang atoang console. Yung karat na siya to, daw to. Na mukarat na siya to, basig nata dihay mga extra diha nga. Sorry, natawa din siya ni, kaya basi ni mga extra diha nga console siya ni, mga ayok mi siya ni. Ayaw sa sulod sa Pinas, kay daghan pang wakadawat sa bagyong Tino. Ha?
1: Basi makasulod sa NGCP,
0: Ah, basi sa Nipsey guro.
1: Nipsey.
0: Oh. Ah, bitaw no. Galing kay wala pa diha ron si Kuan, kita ba? Wala dili ka pati. Oh, wala ni kotok-kotok ito. Dito may tag makasunod tas Nipsey unya ha. May mga naminaw diha nga mga in charge sa Nipsey ha pa. Basi makasunod ta na aron pa ka makapalit ito mi console dire. Umuraga pagbasi unyag ma-usan ni madaot na ginig maayo. Dinao niya mabatian ng San Carlos de Ristoboso. Oh, sus, murag na migado na ba taon ni ani? Ha? Ha? Sus, sao lang na, kuto-kuto lang. Pagmawala ni... Murag malocalize gin aga ang Foro de los Pueblos de... Ah, gidugay pa siya ko. Ay, naku. Oras, alas 5.21 na sa kahaponon. Brianna Ang, di ay dili kang, ha? Sorry. Mo-review ko ng lantaw, anak, Ma'am Roda. Pero grabe no sa palarong pambansa, kabalo ba mo? Even sa bisag-asa ka lugar, basta volleyball na gali ang sports, na pinagkato mga big games na giyon. Ang volleyball, pinamintig yung dugukon sa mga tao. Matod pa bitaw ni Berto Gakit, nga ganyang buntag, sa report niya sa Foro de los Pueblos sa Bacolod, at the same time sa 11 Mbps sa Bacolod, naminaw ko ba nga basta volleyball na galing nga game, ang kinibang venue mapuno gid sa mga spectators ba? O labi na kay sila ni Brianna ang nang dula, no? Ambot ni gala ka, there is something sa volleyball nga game na kana bang makahatak gid sa kining audience, whether female or male audiences, mga bata. Compare sa volleyball, sa basketball, ang basketball na amang gid pero kalabanan sa mga siguro ako alang bana-bana mga 70% mga basketball players rapod ang kanabang hilig sa basketball. Pero adto ka sa volleyball nga game, makita ni mo ba nga na ay kumbaga ang mga audience, mga spectators, ha? Wala di, bisag di ka ba lumo volleyball, mulantaw ba? Ha? Nana ba no? Pero sige lang kay mulantaw, mo review ko ron Ma'am Roda sa kuan. Mo-review ko ron sa volleyball, ha? Good PM, Sir Bobby. Shoutout sa Manayon and Alinton family. Dira sa may barangay Lalong, Calatrava. Oy, may hapon sa mga taga-Lalong, ha? Shoutout sa mga taga-Lalong, Calatrava. Minapasok, minautok, dulis. May palagaan o may pagpaminaw ninyo diha. Sigurado ko daghan na minaw diha karon, ha? O may hapon sa tanan, kining amping mo diha. Pero maminti kayo ng ulan, ha? Ha, base unyag katuoy diri sa Toboso ba di namin mahadlok ma mukusog ang uwan. Ha, ngano man o porte ang among flood control locally funded project ni Mayor Richard Ahoco halos human-human na mao na nga magampo namin nga muulan. Kay di namin mahadlok ang mubaha-baha bay. Oh no, di ha, oh sa 3M so giobra na ron diha ilang kadik si Castillo. Ha, diha sa may 3M. So, na, gipangkot-kot na diha. Ang, sorry, ang kining kilits dan, oh. Mauna nga, sus ko. Bisag, ang amo arong gihandon ng Restoboso, Ma'am Roda, anong gusto ming muulan? Mawala ang kaabugs dan? Ha? Grabing abuga, gidron. Bisag, asa siguro, patindaghan ng abug, goodbye. Ha, katong labinag mga lugar nga sa diin na ribang agianan sa mga dagkong tracking, ha, nga nang ugatong mga lapok-lapok dito. Ah, grabing abugag yun. So, basig, maghangyo po taong tas kalangitan, ang kanibang unta mo, buo ang ulan, bisag kausa lang, ako nang kusog-kusog yun ba? Ha, para mabisbisan po taong itong nanguga? Hopefully, ha? Galing lang kay naglibog ko sa kuan, naglibog ko sa mga kinibang mga non-government o government agencies nga ang ilahang ting cloud seeding kana man pong ting ulan na. Diba? Kaya lang cloud seeding by kana bang magamit ang eroplano ang atong gobyerno na ilaha da yung hampakan o hampakon o asin tong mga panganod. Ha, ilang tamnan o gasin, no, ilang isa sa biyagan o gasin ang sa kawanangan. Niya, muulan ko, no? Siyempre, muulan kiting ulan na, kagago! Uya, karon na hinoon mo mag-cloud seeding, nga ngating ulan na. Grabe ninyo ka mga tunto, oy! Di ba, waorin sila lang ang uaw? Sa unang panahon, pag may ingon ta cloud seeding, ang mga tao malipay, kaya wala may kalibutan. Ha? Nya karon nga, grabe na ang social media, ang pag-asa gina-explicar na kung asa dapita mo uwan. Nya may ingon mag cloud seeding, ka madakpan ang imong kinawatay, di ha bay? Di ba? Magpalupad kag eroplano, pila may, usan eh, pila may bayad, no? Pila may per liter anang gasolina sa eroplano. Di raba na basta-basta, no? Kung mahal ang krudo, mas mahal pang gasolina sa eroplano. Bay, kay high octane na siya. Lain ang klaseng gasolina ang ginatubil anang eroplano. Kay need na o kanabang high octane. Ngayon nag high octane gani, mauna siya ang elemento sa mga krudo o gasolina. Naghatag o kinibang kusog nga bumba. Ha, kanabang bumbahon og todo, kaning combustion ba? Oh? Pag high octane gani, level sa gasolina, ha? Grabe ang combustion, anak. Kusog kayo na mo, dakop o kalayo, bay. Kabantay mo anang gasolina nga premium, di ba? Pag duslit ni mo, dakop dayon. O, ingon ana akong buti pasabot. Kung makita ninyo ang gasolina nga pag hapak ninyo ga pusporo, nga kakalayo, dakop dayon, di ba? Pero usa mo dakop bay kanang hapit na pinanalang kagamyon, muraga nubo na lang ko ana na. Pero katong high octane nga iya sa aeroplano, bisag usa pa kadupa ang gilayon sa kalayo, dakpon dayon. Ang normal nga gasolina, example ganang premium, hampakon ni mog pusporo nga kakalayo, mga siguro mga 1 inch siguro or half inch, dakpo na na siya. Pero ang kanang sa aeroplano bay, hampakon ari mo bisag duha kadupa mo, dakop na, na ingon ana ang high octane nga unsa ni nga gasolina bay, mao nang sa aeroplano. Rizal to hiligan may hapon, tinuod ka ng cloud seeding. Ambo, tanang mamroda nga. Seeding-seeding, taani. Ah, alakansik ay ta. Ako pa nila, mapag-ihatag na lang nilang kwartaan ng pag-cloud seeding nila na nila. Ila pa nang idugang sa budget sa National Irrigation Agency, kanang NIA ba na? Kanang irrigation nga mga proyekto dito pa nila ibubo. Kadaghag mga tinubdan diri sa atong nasod bay. May mauto ipang develop ngano magdahili raman ng mga tubig ang nagka ana mga kamuntunan ug mao na i-develop padung sa mga kalungsuran sa mga syudad di porti ninduta. Kay magba cloud seeding pata. Nya ang problema diri ang kining i-cloud seeding nya muulan dito sa Escalante. Ha, laliman ka mag cloud seeding ang imuhang cloud seeding. Ha? Ang target nimo San Carlos ang muulan. O dito ka sa San Carlos nagbutang sa imuhang usare pagsabwag sa asin. Nya pag himan-himan diri sa tubosog gibubuan. Di usa ka tonto. Kalas-kalas na kwarta ni mga hinampakan eh. Sige, ay, alas 5.29 na sa kapunon. Wala kita yung oras, mga K5. Salamat kayo sa inyo pag-uban ini itong mabulukon nga simana nang hinaota nga kining sa sunod simana na puntapuhon, mag-ubanay, walay biyaay, ha, walay lisuay, lola ibyang, ha? Lola ibyang, di sa Maynilang Snack House, walay lisuay, ha? Kay Lunes, para ba kung mabalik o tingog? Muliso na ka, lola ibyang. Lola Milagring, ha? Abrasaldo? Ay, liso, ha? Ronaldin Boscado, walay lisuay, ha? Tio Edwin, disukatan, ha? Oh, haha, katawa. Oh, ning chat si Ma'am Tipay, oh. Di sa Maynilang Snack House. Wala ibyang, wala lisuay. Oras, alas 5:30 na sa kahapon. Wala na kita kong oras. Thank you so much. Happy, happy weekend. Bye-bye! News
3: FM. The lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa gluco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C.
2: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa,
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics,

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinibo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yun ang kahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatak.

0: Ang pagtuon sa buwan, semanal ng pag-usisa, pag-review, pagtalakay, o kung pag-sibin sa atong eleksyon sa eskwela sa Bitika. Dinigin na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kahiligay nun o kung ilonggong version sa atong weekly Sabbath school lesson nga gina-translate sa magdamo ng mga lingwahe sa bilog na kalimutan. Kabay pang Diyos magapakamayo sa aton na pagtuon sa sining aton nga episode sa sining nga semana. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunsun nga host sa sining programang Pagtuon sa Buwan. Ari ang aton mga batikan, mga manami, kay mga mandalom nga mga punto nga aton na eksperyensyan karon. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Sir Jambo Lloyd Coro, graduate sa diri sa GPAC. Siya ang aton nga mga tatay sa aton mga kabataan nga nag-aistar sa dormitory, mga kauturan ng boys dormitory na ginatawag Daniel House, mga kauturan. Kag megabulig man siya sa aton nga School of Theology, mga kauturan. Yes, Sir John Deloin, mayon adlaw, sir.
1: Pastor Tamado, Pastor Tarado, mayon apon, mayon adlaw. Kag sa aton man nagapadayon nga mga kauturan, mga kaabyanan, kapag laom na nag-subaybay, kag nag-pamati, nag-tanaw sa nasang aton nga programa. Ako naman kamugin na tamyaw, may adlaw sa tanan.
0: Yes, si Sir Jan Deloid Gali, mga kautor. Siya ang aton nga associate pastor sa aton nga simbahan, diri sa college. Ang ikaduan na akong pakilala, mga kulturan, siya ang aton nga dean sa School of Theology. Kanang mga kautorang graduate sa saya, sa iyang Doctor of Missiology, mga kauturan. Madamugit sa aton makita, madakpan, halin sa iyang mga bibig, mga kauturan. Wala sang ibang, si Doctor o con Pastor Rafael Carado, originally from North Cotabato, Ilonggo, mga speaking, mga kauturan. Dari na sila dugay mga puyo, dari nagkilataw ilang mga kabataan, kag mga kauturan, kasali kita nga ngiyay ni Lunggo, tama na gid kaligon, mga kauturan. Doc Rafi, mayong adlaw sa ito.
2: Mayong adlaw man, kag sa tanan natin nga mga tigpalamati, Doc, medyo na mingawan ako sa tigay-dugay ko nakabalik no, sa aton nga programa. Kabay pa, ang aton pagtuon subong, isa na naman kababungahon para sa aton nga mga kauturan subong adlaw.
0: Yes. Doc, sorry lang gid. I know you are busy, but I promise nga firme kag gid nako imbitan because kan ma-miss nato ng mga punto ni Doc Carado. Yes. Sa hindi pa ato na i-remind ka mo, mga kauturan. Ngara kita sa K5 News FM. Mabatian sa bilog ng Western Visayas, sa Panay, sa Iloilo, sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras. Diri sa Negros Occidental, bisan pa mga kauturan, dito sa Southern Mindanao, kag sa Facebook, sa K5 News FM, na mabatihan sa bilog na kalibutan. Ato ni Dukong, ato mga ulo mga kauturan. Sa sininga tiyong, iyari kami nagkapalapit sa inyo. Una best, nagkakilala sa imo pagkadeos. Kabay pa, ngayon mo kami karoon buligan nga ang pinakamanami, among gid, makita mga kauturan, kag amon mabalon sa adlaw nga inugpaway sa amon nga pagtudlo, sa amon mga klase, sa amon mga simba. Salamat gid nga ikaw pod namon sa ngalan.

0: Sugo. Yes, and that's correct. Ang atong leksyon 9 para sa Mayo 23 to Mayo 30. Sin, the gospel, and the law. Mga kauturan, relax kay nami ang ato niya pagtunan karon. May tungod sang sala ang mayong balita, kag ang kasuguan, ang relasyon sini nila mga kauturan. Yes, Doc. Ano ang atong ginapaabot sa sini nga semana?
1: So mga kauturan, ang atong tunan about sa may tungod ini sa sala, no? Mm. Kag ang relasyon sang sala sang kasuguan kag sang gospel, mayong balita, ebanghelyo, no? Kag kung ano ang resulta sang ano kaseryoso ang sala nga nagkinanglan man sang seryoso nga sabat sa Ginoo.
0: Yes, and that's it. Well, you mentioned about seryoso. Kaya ang paghatag sa Ginoo sa iya kasaguan seryoso. Kaya gid kamot mismo nagsulat. Mm-hmm. Oh, na ti kadamo sa mga tao subong tungod sang kasuguan tanawa damo kita kasalanan. It should be tanay nga gospel lang. Yeah, we will be
1: seryoso kay ang sala amo ni ang obstruction sumala sa tong leksyon sa relasyon naton sa kay Kristo.
0: Yeah, ang sala, obstruction. Yes, Sir John Deloid. Ano pa?
2: Dari mga kauturan no aton makita sa nga lesson nga kung anong rason nga ginhatag sang Ginoo ang iyang kasuguan. Mm. Kag kung ano bala ang law-ay nga maidulot sa aton sang sala. Mm. Kag aton gid ang makita ang mga consequences sini. Kay maiban nga mga katawhan mga kauturan nga pati nga ang sala part of life na. Mm. Kay as tao, as we are, as human as we are, makasala gid ta kuno. So normal na gid kuno sa aton. So tinuod ba mga abya?
0: Yeah, and that's correct. We will accept, take for granted nga ang sala part na sa atong life. Pero hindi lang kita mag-dwell dira. Yeah, because there is still hope. There is still some antidote kag bulong sa ina nga sitwasyon. Yes, destruction and temptation. Yeah. Doc, ano nindi ang mga punto nga itong makuha? Okay, this is speaking about Samson. Yeah.
1: So ang aton leksyon no nagsugod ini sa ginatawag nga ginhalinanggit sang sala, the great controversy story pala. Nga amo ini ang nagsugod dito sa langit no, taliwala kay sa kay sumala sa bugna, taliwala kay Michael kag ang dragon. Kag of course both ko sing ganon o nano nga ang aton leksyon nagambal nga ang kasuguan ginhatag. Pero actually, mga kauturan, gusto ko o anay i-establish ini nga premise dok nga ang kasuguan ara na naga-exist na siya daan bago inigin sulat sa bato.
0: Yeah.
1: Kay hindi ma-define ang sala kung waay ba ang kasuguan. Kay ang kasuguan, sumala pa amo ini ang ang sala amo ini ang pagsupak sang kasuguan. Kag in relation sa kay Samuel, sa kay Samson no, si Samson gipili sang Dios kun sa ano pa Dios na ang nagpurma saya halin sa tiyan pa lang Dios na ang nag design nga tani isa siya ka manog sa mga judges actually manog hukom. Kag perfecto tani ang iyang design kay muna kusgan siya kayo pero sumala pa sa istorya nga halos ginhimo ni Satanas ang iya mahimo nga ma-distract ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Samson. So amo ini ang ginahimo sang sala sa kabuhi sang tao, gina-try niya palayo sa Ginoo ang gipili sang Dios para maghimo sa ilabol sa yamon ato.
0: And that's correct. Kundi ito nga ikaw ginpili, dito nga nagkapakatutom ka, dito pagid.
1: Yes.
0: Si Samson, God has a purpose for him because he would be saving the nation Israel. Mangin judge siya, mangin leader siya. Pero ti, nakabalo kita sa istorya ni Samson. Wala yan. Even though nakahimo man siya, but it should not have been Oh.

0: Hindi kita ni amuna ang iyang loopholes sa mga shortcomings kung wala lang siya nagpedalom sa tentasyon card sa mga direksyon ni Sir John Dillard.
1: Pastor, no, mga abyan, may luyag lang ko i-dugtong sa great controversy bala nga ining great controversy gali mga kautoran, no, hindi lang diri makita sa aton kalibutan. Hambal ni Pastor Carrado, naghalin sa perpekto nga lugar nga amo ang langit. Kag ang cosmic conflict ini mga kautoran kay tungod nga bilugid nga universo affected sini nga great controversy. Pero aton makita nga sa aton kabuhi, manutisar man naton ini nga great controversy. In fact, mga kautoran, biskan sa mga butang nga daw mahambal naton nga daw hindi sala, inabalang mga butang nga magakonsum sa aton mga oras nga mabisi kita. It can be our work, it can be our time scrolling on social media, sa aton nga pag-shopping, sa aton nga paghampang, or kis ang mga kautoran sa aton nga pagkaon. Ini nga mga butang posible nga makakuha sang panahon nga imbis para tani sa Ginoo.
0: And that's correct. And that's correct.
2: You see? So, yeah, meaning Doc, ang yawa, bisan hasta subong halin sa panahon ni Samson, as alin sa sinugdanan hasta subong waygi sa gabak slide sa iyang mission. Ang iyang mission amo ang pag palayo sa tao alin sa relasyon sang tao sa Dios. Kaya sa langit close ang relationship ni Satanas sa Ginoo, pero tungod sa sala na palayo siya. Si Adan kag si Eva, amo man. Si Samson, amo man. Amo man kita karon sumala pa sa aton leksyon.
0: There's nothing new.
2: There's nothing new. Kaya ang gusto gid sang yawa nga ipalayo ta kag kabalo siya sang weakness ta. Kag siling sa aton leksyon, ang sayop ni Samson kuno nga nadala siya sa mga tentasyon kay nagsalig lang siya sa iyang nga kusog, no?
0: And that's correct.
2: Kag
0: dako gid ang iyang pagpati
2: sa. Amo man ta kung kaysa once gani nga madula ang pagsalig ta kay Kristo, may aragid siya nga pitfalls ang aton naman nga you know, pagsalig kag relasyon dira sa Ginoo. Yeah.
0: Once gani nga magdako ang aton nga pagsalig sa aton kaugaling, nagagamay ang aton pagsalig sa Ginoo. And that's the more that we distrust, humble ourselves, the more nga nagadako ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Balik ko sa imo, Sir John Dillard. Strongholds in my relationship with God. May mga example diri, ano ang mga punto diri?
1: Dabo di nga mga teksto, mga abyan, no? Nga mga nami, nga mga teksto. Example diri, sa gihambal ni Apostle Paul, nga to sa Church sang Corinto, hambal niya. Therefore, let him who thinks he stands. Ano ba lang nagahunhun na kita, nagatindog kita, or taas na kita, base gali nga mahulog kita mga kauturan.
0: That's correct.
1: Like Samson, ang iyang self-reliance amo ang nagpahulog sa iya. Dari mga kauturan, may araw na namian nga teksto, makita sa Mateo 5, versikulo 44, hambal dari sa English mga kauturan, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Mga kauturan, makita na akong dari ang ginhambal ni Ginoong Hesus nga contrary to things. Hambal niya, palanggaon ang imo nga kontra, i-bless ang nag-curse sa imo, kag paghimo sing maayo sa tao nga naakig sa imo, kag pangamuyuan mo atong tao nga gina-persecute ka. Grabe ang ginawa, no? Mga abyan, may time gid nga kisa maakig kita sa atong isig katao. Inagali nga tion mga kauturan kung maakig kita sa isa katao. Hina nga time, mahimo nga balabag, babag sa aton nga pagpalapit dira kay Kristo. So delikado gali mga kauturan nga maakig kita sa isig katao nato.
0: And that's correct. Ibaya ila inya ang perspective kag ang pagtulunan sang Ginoo compare sa kalibutan. Kaya ang kalibutan niya ay to an eye, and then teeth to a teeth, you know, and so forth and on. Te, amo na ya, pero ang Ginoo ya, pray for your enemies. Love those who curse you. And then, Just remain to be humble, and then you don't judge others. Yes, Doc Ralph.
2: As transition, gindulong kita sang author, no, halin sa kusog sang sala.
0: Yes.
2: Kaga kusog sang pagtuo. Nga pwede i-share kag makuha natun pinagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay faith comes by hearing and hearing the word of God.
0: Yes.
2: Muna nga diri sa Lunes, amo na ning mga series of text nga ginatang niya. Pastor, ano ang ilunggos ang strongholds? O mga
0: stronghold ang daw kalaptan ang kalaptan bala
2: kalaptan no di are dire numerate actually no una ang self reliance kana magsalig ka sa imong kaugalingon
0: yes. Ang
2: gina ikaduha ang gina ambo dire kanang pride gi summarize ko ni sa isa ka word eh. Pride ina maghambal ka nga maayo pa ko kaysa iban.
0: Amo
2: na blaw. Stop telling others kuno nga mas maayo ka sa iban kay sigurado padulong na siya sa destruction. Sunod last. Amo ni ang isa sa amo ni nakabiktima kay Samson. Magambal ta pride, anger, ano naman anger ang sunod sini anger eh. Okay. So amo ni ang tao biktima sini ti aton makita mga kauturan ang aton nga nasyon subong no
0: grabe
2: kung aton mabalaan ang aton nga kalibutan subong da hindi ma intindihan pero ini tanan nagapakita sang strongholds ano to
0: kalaptan ang imo ginasaligan
2: o sang aton nga kaugalingon nga sadiin may ara kita danger nga madala kita sa pagpakasala bala kung amuna ang aton padakuon sa aton nga kaugalingon.
0: Yes, and that's correct. Nga isa pagin nga ako nakita diri nga punto lang pwede pero kay Samson ginahambalan siya pero ti gapatigid siya nga ipan siya kusgan siya pero ang kadamos ang nagambal nga si Samson kusog sa ibabaw but below the belt naman ang iyong weakness na di amo na kung isa may kita may amo na nga we think we are strong but on the other side kadako galis ang atong weakness. We don't have much time sa pagdwell sa aton nga Monday Tuesday Doc Ralph the law ano ni siya naman ang punto diri nga kanami nga isa siya kasalaming isa siya kaiglas ano ang buot silingon siya
2: so hindi ko pa mahambal ang law no balik ko anay bala sa ipundar ko anay kadali no nga ang tao matingala siya nga pwede ko man tapnan ang tanan nga alagyan sang sala mata ko di ba ang mata di ba siling sa aton leksyon kung pwede na lang doon ang kamot ang kataon ang mata para hindi ka makasala bala. So kung mag-amuna, may majing ko ang tao, daw titi ko makumpol ang tao, magulag ang tao, o lila niya, bimauton, para lang hindi makasala. Pero hindi na mo ang solusyon eh.
0: Yes.
2: Hindi na mo ang solusyon sa Biblia eh. Ang kasuguan na karon, amuna ni siya ang nagahatag sa aton explanation. Kung ano gid bala ang sala. Kaga kung ano ang nahimu ta nga mga butang nga sidiin nagpahilayo sa aton sa Ginoo. Amo ni daw mirror o siling padali daw
1: eyeglasses
2: nga sidiin makita natun ang kung ano kita, no? Kaya ang tao, amo na siling bala ang tao matingala nga ginatry ko man ang tanan. Pero nga ang amo lang ko ni gyapon nga madala lang ko gyapon. By looking at the law, pinagi sa pagtanaw sa law, sa guan, maintindihan mo kung nga. Tungod kay ang rason sa aton nga by Biblia, ginpapalayo ka sang sala sa Ginoo, pinagi sa pagsupak sa kasuguan.
0: Yes, and that's correct. Ang before na ako niyatag sa mo, Sir John Durant, ang ako na nakita sa Doc Ralph, nga ang kasuguan bala ang kasuguan hindi makaluwas.
2: Oh yes.
0: Hindi makabulig sa aton. Hindi makaforgive. hindi makapasaylo. Ang kasuguan, the more we see the law, the more we become, we see ourselves as wretched. Mm-hmm. Nga daw, makaluluoy. Kaya we cannot meet the standard. Or at least, hindi lang kita nga dra lang. Because there is something that we can, that will help us. To help us in our wretchedness. Ang aton pagka, pagka abo, pagka lunang sa tubangan sa Ginoo.
1: Mm. Pastor, no, mga abyan, ang sala, gidagali, amo ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Kag aton makita nga nakasala kita tungod sa kasuguan. Mga kauturan, balikan ko to ang punto ni Pastor Carrado, no, nga ang kasuguan gali, ara na sa langit.
0: Mm.
1: Before pa nga nag-abot ang kasuguan.
0: Naging sulat sa po.
1: In fact, mga kauturan, ang Ten Commandments, amo ang expression sang prinsipyo sang kasuguan.
0: Yeah.
1: Sang
0: and character of God.
1: Character of God.
0: Yes. Mm. And that's it. Yes, Doc, you have some more.
2: Tungod kay ini reflection sa sang character of God, mm. meaning to say, ang kung ang Ginoo balaan, ang kasuguan
1: balaan.
2: Mm. Kung ang Ginoo putli, ang kasuguan putli. Meaning to say, pinaagi sa paglantaw natin sa kasuguan. Dira natin makita nga hindi ta angayan, no? Sa atubangan sa Ginoo.
0: Hindi ta takos.
2: Hindi kita takos. Namin ngayon lunggo. Hindi kita takos sa atubang sa Ginoo. Tungod kay nakita ta nga daw kalayo man sa yes. atun nga ginahimo.
0: Yes.
2: Kung i-base na natin sa kasuguan.
0: Yes. Correct.
2: Ang mga klaro nga kasuguan siguro do. Okay lang, for example, hindi ka magpatay do.
0: Hmm.
2: Makambalta balaan do ni.
0: Well,
2: ay makapatay. Pero kung i-detail ni mo ang mga kasuguan, hindi lang patay nga literal ang kasuguan. Sumala sa so, ang pag-hate ni mo sa imo isig katao,
0: patay na.
2: Is somewhat like against siya sa character sa Dios. Ti subungan ni kalisod gid bala mga utot no bisa maglantaw ka lang balita daw ga init ang
0: ulo
2: mo apin init ulo mo sa kalaban sa konse kung may political alliance ka di in amo may political ga init man ang ulo mo so hindi ko sa kwan pa daw kalayo lang gid sa aton nga kinaiya labi na gid kung aton i-detail ang paglantaw sa kasuguan amo na siya pastor kag sa sumala sa mo gihambal kagay na hindi actually ang kasuguan. Amo na ang mag-ayo sa aton. No? Di, kita ta, may sayop ta. Kita ta nga may mali. Here comes a solution.
0: Yeah.
2: Hindi ang kasuguan.
0: Hindi ang kasuguan. Because the law cannot help us.
2: Yes.
0: It will just point us.
2: Mm-hmm.
0: Nga kita makasasala.
2: Mm-hmm.
0: You are wretched, you are helpless.
2: Mm.
0: Yeah. Now, Saturn or Wednesday. Yeah. The law and the gospel. Balik ko sa imo daw.
2: Before na kun ihatag ang gospel, gusto ko intindihon nga ang sala, mga kauturan, hindi lang ang paglapas ng suko.
0: Mm.
2: Although may ara nga teksto, damo issue na sa church nga, ang only definition of sin ang paglapas sa suko.
0: Mm. Mm.
2: Pero ang sala, duha ka klase. Ang sala amo ang separation from God. Pag-separate halin sa Ginoo.
0: Sa Ginoo.
2: Ang resulta sina lapasugo. No? Sa atun pa, kung lapas lang sang sugo, pastor, pwede nga ang solusyon, ikip ko ang sugo.
0: Mm.
2: Di ba sa logic?
0: Mm.
2: Pero, kinanglan duha ang definition eh. Pagpalayo, sin as a separation from God, pagpalayo sa Ginoo. And then, ang resulta, lapas sugo.
0: Mm.
2: So, karon kay naglapas na ko sa sugo, ang solusyon, amo ang pagbalik kay Jesus Christ. Nga mo ang solusyon sa paglapas. Mm. Kay, ang resulta sa pagpalayo, lapas sugo.
0: Mm.
2: Sa atin pa, ang himuon ko, magpalapit ako para ang resulta niya Tumansugo.
0: And that's it. Oh. That's correct.
2: So, ang pagtuman sang sugo, initungod sa na-restored na kun nga relasyon dira sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
2: Pinaagi sini ang pagsunod ko sa kasuguan, okay? nga nagdulong sa akon sa kasuguan, nga nagdulong sa akon kay Kristo nga ang solusyon sa kasuguan, hindi pinaagi sa akon kagalingon nga bulong binuhatan. Apan ini pinaagi sa gospel o kung sa grasya nga giyatag ni Kristo.
0: Yeah. Hindi sa atong kagalingon, sa ilong ko pa, hindi sa atong kagalingon paghimutos. Our struggle.
2: Lipan. Hindi na ko nakabalo. Himudos.
0: Himudos. Yes. Struggle. Aton nga, the way we do self.
2: Yes.
0: Himudos. Yes, Sergeant Day.
1: Mga kautoran ng mga abyano, may nakita ko dali sa aton lesson, kaya ang aton Ginoo, gugma siya. So, therefore, mga kautoran, kaya ang aton Ginoo, gugma man, ang iya nga kasuguan, gugma man.
2: Mm.
1: In fact, love is the fulfillment of the law.
2: Mm.
1: Kag, damo nga tawo, mga pastors, nga iban mga kautoran, mga aton mga amigo, naghambal nga ining law kag gospel, nagbatok sila
0: kuno. Kontrahanay.
1: Pero hindi mga kautoran in the Bible sense. Because God is love, the law is love, and the gospel is also
0: love.
1: So mga kautoran, kung aton palanggaon ang Ginoo, kung palangga ta ang Ginoo, aton tumanon ang iyang mga kasuguan. Kaya tungod sa aton pagkalinawas, sa aton nga grasya nga nabaton kay Ginoong Hesus, amo na ang magadulong sa aton nga magtuman kita sa iyang kasuguan. Kagisa pa mga kautoran, kung kita nagapalangga sa aton Ginoo, aton tulukon ang iya nga gimbuhat dito sa cross. Ang pagsalbar niya sa aton sa kamatayon.
0: Yeah. Doc, before ako nabalik sa'yo,
2: yes.
0: Ang standards ng law sa kasuguan, hindi mo yan mabuhinan. It remains right there. The fact na it was written in the stone tape, minti na yan. So, hindi na ito niya. Masalinga, Lord, pwede mo buwin-buwinan ina para nga malabot ko.
2: Mm.
0: Pwede mo nga i-lower kamay.
2: Yes.
0: Para nga matuman ko. No. Mm. The standard of the law remains.
2: Yes.
0: Yeah. But the thing is that we have to meet the standard. Pero hindi na ito makimano ni. That's why the gospel comes in.
2: Mm-hmm.
0: Amo na siya ang pagpalansang ni Kristo sa cross. Because Christ will fulfill the law. Siya ang makabulig sa ito. So through his sacrifices, sa iyang pagkamatay sa cross, we meet the standard, the demands of the law. Yes, no.
2: Demand of the law.
0: Yeah.
2: Tinadumduman ko ang sanctuary. Nga ang kasuguan, ara sa most holy place.
0: Yes.
2: Nga ang Ten Commandments bala.
0: Yeah.
2: Nakasunod sa Ark of the Covenant. Nga dito.
0: Mm.
2: Kag nga ginadala ang dugo dito.
0: Gani. Oh yes.
2: Nakalin sa gawas
0: pala. Wow, kanami sinangapun to.
2: Ang akon, kapag hambal mo pala, Pastor, demand of the law.
0: Mm.
2: Kaya ang isa sa mga works ng law actually is to demand our blood.
0: Our blood, no?
2: Because transgression of the law means death.
0: Mm.
2: Meaning, kamatayon. And that is death penalty. Seryoso. Seryoso. Penalty.
0: Yes.
2: Meaning, ginademand niya ang blood. Every day. Once makasalata, every day, ginademand niya ang blood.
0: Mm.
2: Therefore, ang gospel amo ang solusyon. Ang dugo
0: ni Kristo
2: dito sa sanctuary. Mm. Ang dugo amo ang solusyon nga matabunan ang demand sa kasuguan. Yes. Nga ginawisik mo sa babaw wala.
0: Masatisfy ang
2: sa mercy seat nga nagatabon sa Ten Commandments. Nga ang ginawisik dito tungod kay ang kasuguan nagademand sa blood. Pinaagi sa pagwisik, matabunan, masatisfy ang demand sa blood. Maluwas ta. Kag makaangkon ta sa kaluwasan, kabuhi kay halin sa aton nga pagpakasala.
0: Yeah. Doc, akong dugangan, ang dugo is life.
2: Yes, dugo is life.
0: Kada kita ta sang dugo, mangidlis ta kay because that's life.
2: Mm-hmm.
0: Kita ta dugo sa dalan, that's life. Tiyan mo na ang demands ng law is life.
2: Yes.
0: And then that life is the life of Christ. Ngayon, kita tanin na mo. Atong tanin na dugo mo.
2: Mm-hmm.
0: But to make it easier for all of us, iti ang Ginoo, wala pinilian niya.
2: Mm.
0: Eh kung ato na niya, iti selective lang eh.
2: Mm.
0: Ato lang niya ang gusto nga maghatag sa ilang dugo.
2: Mm.
0: But Christ did it for us because that's for everybody. And that's the gospel.
2: Mm.
0: The gospel is non-selected. Bata tigulang tambok maniwang dato dunahan. Yes, it's for everybody and that's the gospel.
2: And lastly, without the law, kung wai ang kasuguan, hindi ta mag, hindi mag-abot ang tao kay Kristo.
0: Yeah.
2: What I mean, kay ang kasuguan sumala pa ni Pablo, amo ang nagadala sa tao, gatudlo sa tao sa kay Kristo. Muna ang ginhambal nga, Christ is the end of the law.
0: The law.
2: Kaya nga, once idulong na sang kasuguan, ang isa ka makasasala kay Kristo, mawala na ang condemning power
0: yes, of the law.
2: Of the law. Because that person is united again with Christ. Yes.
0: The law becomes helpless.
2: Yes.
0: And that's the point. Gadimanda siya. Pero once ara na si Kristo, ara ng dugo niya, the law will surrender.
2: So, amo ng beauty sang law ang nagastan. Hindi pwede, siling mo kayo tabla, hindi pwede
0: bulagon.
2: Do mag-asawa.
0: Mag-asawa sila. Oh. Wala na ubos na itong panahon.
2: Ay, wala oras.
0: Yeah. But grabe ka. Damo pa. Knowing and doing. And then, sir, John Deloitte, imo da yung closing take.
1: Kundi rin ipunto no ang Juan D. 83, no? Ang gambal rin nga. Amo ni ang tabuhi nga wala katapusan nga kita aton hibaloon ang aton nga Dios, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Apo nakita diri nga punto mga kauturan kung aton gali nga balon ang aton Ginoo kag ang aton nga manluluwas nga amo si Kristo makaagum kita gali sing kinabuhi nga wala katapusan. So mga abya no, ang akon sini nga pagpangabay sa aton nga mga kauturan na nagapadayon nga nagasubaybay sini. Ang sala gid man gali, delikado man gid makahimo sa aton nga mahulog kita, mapalayo kita sa aton nga Ginoo. Pero ang kanami lang ang aton Ginoo naghatag sing solusyon. Amo gid ina mga kauturan ang pinakanaming balita nga si Kristo nagpakatawo, nagpakamatay para sa aton nga mga makasala. Para nga imbis kita ang mapatay, si Kristo ang nagpakamatay.
0: Yes.
1: Nga imbis siya ang mabuhi, nga kinabuhi nga wala katapusan, pinaagi sa iya. Makatagamtam man kita, pinaagi sa iya, sing kinabuhi nga wala sing katapusan.
0: Doc Raff.
2: Hindi ang tanan nga sila yung Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa Mahay.
0: Yeah.
2: Sumala sa Mateo 7:21. Pero ang nagahimo lamang sa kabubuton sa Amay.
0: Amay.
2: Sa title pa lang, Knowing and Doing, parehas sa Law and Gospel, inseparable man ni sila.
0: Yes.
2: Hindi pwede nga nakabalo ka nga wala mo ginimo. Kaya kung nakabalo ka nga wala mo ginimo,
0: pero against mo, sala niya po.
2: Nabalaan lang,
0: Nabalaan, wala lang.
2: Diba?
0: Nothing.
2: Hindi po pwede nga himuon mo nga, wala nakabalo, wala kakabalo. Muna nga kinanglan sabay, gining doa.
0: Yeah.
2: No? Hindi kini pwede pang mawala, daw gospel kag law pa rin siya.
0: Yes. Damo sa mga tao nga nakabalo, pero wala gay mo. Oh. Akon nga tatay, yung prohogid, sorry lang din. Akon tatay, hindi ka manigirilyo ha. Kaya hindi namin. Pero siya ka panigirilyo. Amak mo na. Damo sa mga tao nga nagas, nga kaibalo nga, hindi maayo. Ara na ginit sa pakiti, nga it will kill. Yet, baklon ka po. Because smoke, there is.
2: Yeah. Smoking is dangerous.
0: Sigirilyo ka po. Despite nga, it has been proven and tested. Had been said several times, yet ang tao makuan. Tiyan mo na siya nga ang kasuguan is the same. Ang pagsunod natin sa Ginoo is still the same. Iba ang knowing God than doing the gospel. Even though nga hindi sila separado, pero kung isa lang, wala agad pulos. Wala agad pulos. You have some more, Doc, last take ni mo.
2: Sa aton leksyon, no, mga kauturan, subong simana, kita nagpasalamat. Ang mambal ko lang, na sa gihapon ang sala misteryoso, nga nagkinanglan sang misteryoso man nga maluluwas. Kag pinagi sa aton pagtuo, nga nagbuhat kadadlaw. pwede natin malikayan ang pagpakasalan.
0: Yeah. Ang standarte sa langit, hindi pwede mabuhinan. That's why si Kristo nagkari, kaya hindi natin malabot ang langit. Siya mo ang nagpanaog diri, agutong at dalon kita niya sa langit. And that's the point. By ourselves, we cannot go to heaven.
2: Yes.
0: Yes. Ang heaven, hindi man pwede nga ipanaog diri. Amo na siya makatanong. That's why, ang si Kristo na naog, agud nga kita may chance. Okay, kabay pang atun will take advantage of the gospel, ang pagpakamatay ni Kristo sa cross. Agud, makita kita nga matinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Sa hindi pa si Doc Carrado, mga kauturan magpangamoy, atun liwat pasalamatan ini atun nga mga sponsors nga wala sila mga kauturan. It would be hard for us to maintain sining aton nga programa ang pagtuon subong. Doctor and doctora, Doctor Irwin and Doctora Rhoda Hardinico, Evelyn Tamoni and Elder Herbert Tamoni, Ido and Femi Don Bandes, John John and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipaspidad, Luria Marlubel, Hirota Lurin, Ladel Labalangascon, Helen Barbasa, Doc and Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor.
2: Magapangamuyo kita. Amay nga balaan. Tagiya sang kaalam. Ngay mo gin pahulam sa amon. Kami amay nagasalamat sa imo. Ngay ikaw sa gihapon nagahatag sa amon sang mga pagpahinumdum. Nga sa diin na kami amay kinanglan magalantaw sa kasuguan para amon makita ang refleksyon ng amon nga kagulingon kag amon ma patyagan ang amon pagpanginanglan sa pagpalapit dira sa imo. Kabay Panginoo, nga ikaw padayon nga magabless sini nga programa pod kay Dr. Tomado sa iyang may panglawas. Padayon nga mag-share sa mga lessons every week kung man sa mga kauturan. Bless tanan ng mga sponsors nga nagapadayon sa pagsuporta sini nga programa. Nga ini nga programa padayon nga ma-air pinagay sa kahanginan sa mga sa radyo ug sa Facebook ug sa ibang pang social media. Salamat Ginoo sa imong pagsabot sa umpagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.

Tapos na nga itong pagtuon sa sining asimana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account, ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela sa Batika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5.
1: K5
0: News FM.